0: Okay, so we are back mga kaibigan. Itong oras, mga pangkano, alas 8.13 na.
1: Okay, og balik na nga pa na yung tanda sa itong tulumano na hindi tikla. Og sa tanda na ito mga kaigsunan nga nagpaminaw karon. Dari sa itong tulumano sa Pinoy Classic. At mayong morning day sa atong...
0: Akatong viewers, no?
1: Viewers na itong... Adigyud basta-basta. Oo. Bato pala ganyan ang magpa-promote kuno siya sa iyang business.
0: Yes, so, bato na po di paano sa parimay sa kadaganan sa itong mga negosyante, no? Kaya siyempre, ang uba na itong mga negosyante, naging mga negosyo, no? At ang iparimay sa kadaganan, kung gusto ba ninyo nga mulambo pa, manon pa dyan ang mga business, so, need dyan siguro lang nga i-promote, di ba?
1: Kaya nindot mag yun, pagwas nga, ang imo ang business ipa-connect nimo ngadto sa radio nga para ma-promote ang inyong business, so nindot jud kayo na, no? Nya di pud ta mahal.
0: Yes,
1: marato pud ang atong presyo dere sa atong promotion kung kinsa ka tumo pa-promote ngadto sa ilang tagsa-tagsa ka mga business.
0: Okay, so itong oras mga kaibigan, alas 8:15 sila, okay nga oras mga pangga. Okay, gikan sa GRT at Consumer Goods Trade, sila nagabaligyag mga pinakabarato, no, nga mga gamit sa balay. And of course, no, nagabaligyag po sila barato nga mga bags, mga school supply, o sa mga klase-klase ang part, no, sa kitchenware supply, no? So, managed by Sir Richard Minor. Salamat din kang Sir Richard Minor. And also, kining oras po mga kaibigan, natin ka nato sa Aqua BB Repelling Water. So, sila no nagabalik or sila nag-prepel sa pinakabarato o limpyo nga tubig long. Okay, so sa mga naminaw ko rin mga kaibigan, sa mga gusto magpamit sa mga mensahe na mo yung mga request. Again, ang atong tingsan number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291.
1: Okay, mga galaw, guys, samtang atong oras. Doon na tayo alas 8:16 na ang tag na sa buntag. O may nga pagpaminaw na yun ng Dihang Lapita sa may Barangay San Pedro, Panabo City, sa pamilyang Kagapi o pamilyang Dipalubos o gato kang Jonathan kay Bibi Padong. Alam, maayong morning kaninyong tanan dia. Happy Sunday.
0: Okay, so my caller po tayo. Tundawatan sa pikas niya. Yes, hello, maayong morning. Kinsa ni Palihon?
1: Hello, maayong morning.
0: Okay, kinsa ni? Kinsa man ni?
2: Arnel po.
1: Arnel.
0: Okay, Arnel. Taga saan ba si Arnel?
2: Barangay Luna.
0: Okay, Barangay Luna.
1: Barangay Luna, dito sa ako, ano?
2: Kapalong po.
0: Okay, Kapalong. Kapalong. Okay, so Arnel, guys, mo mga greetings, Arnel.
2: Greet na kong mama, Elinda, o ako ating nga nasa Butuan, si Jennifer Igood, o Ray Malinaw.
0: Kisa pa, kisa pa?
2: Walang DJ.
0: Okay, unsa may mong gibo?
2: Request ko kanta po.
0: Unsa may mong request?
2: Ako ang ganun. Halik by Aegis.
1: Halik by Aegis.
0: Halik by Aegis.
1: Parang paborito yun yan ang halik, ko.
0: Oh. Okay, no, salamat sa magdawag, ha?
2: Salamat, Kendi.
0: Okay, thank
1: salamat
0: you so much sa tawag niya, caller, lolo.
1: Ang taga-lungsod sa Santo Tomas, Davao del Norte.
0: Okay, so salamat tayo sa itong caller.
1: Pero tingnan, pungasi, yun ang atong signal ditong napita. Inday tiklang kaning 96.1 Infinite Radio.
0: Okay, good PM. Okay, kasi good PM. Morning naman tarun ba?
1: Morning, hindi man guna ito makita ang gawas.
0: Okay, nag-ano siya, good PM siya.
1: Good PM. Morning day.
0: Okay, ana siya, good EM, request ko song B, bawal na gamot.
1: Bawal na gamot. Malam na to?
0: Okay, lapin na nato siya. Ano daw, grito niya mga Ponzi family. Okay, Adam, og si Kate, Kent, Christina, Jobilin, og si Marian, Marian Fatima, no? Okay, Marian Fatima, no? Diya sa... Og diya, wala na kang nanay Gina ng Purok Tres Galagala na minos na karoon diha.
1: Okay, sa tanan mga Tagalagala, mayong morning ang kaninyong tanan diya. Silingan naman ta, ay, naitikla, no? Kay naana ang galagala, purok galagala, naana nini sa naimutang sa Barangay Santo Niño.
0: Okay.
1: Barangay Santo Niño, Palabo City.
0: Okay, and also no, naglanog-lanog karon da si Sir Tata Laurito, ang ato ang sponsor na namina siya karon diyan sa mga Laurito family. Okay, thank you
1: diya
0: so
1: sa
0: much.
1: Barangay,
0: Barangay Tuganay po, Barangay okay, namina siya.
1: Ang katungin mo di pang mention ganina sa kung sa Barangay Tuganay na.
0: Yes, Barangay Tuganay ni
1: tanan na sila.
0: Kasi siyempre, misi ko tag Barangay Tuganay. Okay. So, daghan tag tigpaminaw di ha.
1: Doon na mo kipagutan ang asang ganing lugar na.
0: Tuganay.
1: Tuganay din.
0: Basta Tuganay, look mo na ba? Basta Tuganay.
1: Tuganay is progressive.
0: Bag tinabangay.
1: Ang lindo ka. Okay. Sa akong naibalag yun na lang kuhan, ang Tuganay, kuhan, kanang ayoko Tuganay.
0: Okay, basta Tuganay, mga lami, kanunay.
1: Sama kang hinday tikla nga ginapilahan.
0: Yes. Uy, once again, salamat dahil no sa kagahapon no di ako gagahapon no sa usa kasi katatong hospital no di sa Carmen. Okay, nanabutay gitabangan
1: Carmen
0: kagahapon.
1: District Hospital? Hospital
0: District no. Isa po na itong mga lumulupyo no di sa Barangay Tuganay. So, muna gingon gani lo nga. Dako niyong pasalamat kang tekla. Pero muna kong gingon gani nga. Basta kaya lang na ako ilong ang pagtabang lo. Mura man ako i-focus ang mga programa ang pagtabang sa itong mga katauhan, di ba?
1: Gani ang ditik lang. Tamag yung nga mo, tabag yung gang. Kaya usamang kang
0: public servant. Yeah.
1: Public servant nga mag-tabang yun sa itong mga kaigsunan.
0: Okay.
1: Nga kinsa ka itong manginanglan.
0: Kaya isip po sa ka-leader magodlo, isip po sa kaano, kailangan na dili lang ingon ba nga ka ng personal interest na nila.
1: Puriya, doon na subuhin na sa hindi tiglan niya itong ubang mga public servant ka. Wag yung hintay, never mind.
0: Abinin mo, dili lang ba nga ka ng personal interest lang imuhan ni sulod ka ng butang nga honorarium lang imuhang giagad, ang imuhang ginapahabot.
1: Karoon kay sa usa ka semana baya ang usa ka public servant o public official kausa ra jud ka magduty sa barangay, di ba? Pero di pag jud ka mo kuan ang akong nakita bitaw in the club panahon sa camping period ng pamilya to adyo ka dito halos pila ka days ang camping period to adyo ka nagapakita juga sa maong area sa pagkadaog na nimo tuwa na ka dito naglingkod sa maong imong posisyon isip public servant di naman ka makita dito
0: so. Munang delikado ka ayun. Huh? Munang ato lang ipareman si kadagan sa mga
1: mamaliya una na paisunod
0: yes oh? Munang uban gani lang tama na sa first ano lang first term then uban second term ana ba
1: wala
0: kay lisod mag abi ni mo mga katawhan lo lisod kay mga tao magtimaan ang mga katawhan sa pa nagyapon nga ikaw balibaw magpasupasok ka di magpasupasok ka liba na 50 mo kabuok di mga candidate na pasupasok mo siyempre natin mga judges di ba di siyempre halimbawa karon oy top 7 na kung kwaon okay kung sino kaya, kung
1: usa ko di usa ka dito na na kuha
0: muna nga
1: para di himong mayo ang imong performance
0: yes muna muna kung giano kagahapon ako yung pasalamat sa kwalo nga tigyo salamat yun kasi siyempre wala siya kabalo dahil loong natong mga programa sa toong panggobyerno karon nga na itay mga wala siya pelehalta imagine wala. Di siyempre na nakuha na itong mga yan na...
1: Pertang no? Lisura, initikla kung wala kay insurance.
0: Yes.
1: Oo. Labi na kung muabot sa imo ang kuhang galit sa hospital. Oo, pag kuha na ng confine na nimo dito. Pagpagawas na nimo ang exist na na. So, paliog. No? Kung wala kay insurance.
0: Yes.
1: Kusa na dito kung wala kay PhilHealth.
0: Yes. Atong pasalamatan ng pag-usap no atong tanan mga staff no diyan sa PhilHealth section no diyan sa hospital no diyan sa Carmen.
1: Carmen.
0: Og labi na gud ako pagtabang lol diha lol sa to ang mga programa no diyan sa to ang Municipality of Carmen no diyan sa Kabahagi Center. Salamat kay dako na gina siyang impact lod ako nagtabang sa mga katawhan.
1: So, pero nindo to ako. Nakita gyud ako na diha sa may lungsod sa Carmen. Inday tikla. Doon na gani sila kuhan po diha katong funeral culinarya ng masa.
0: Yes, imagine mo kung ikaw
1: kung nai mamatay dito imo lang i-report nga itong mauling doon ay angay nga tabangan. Tabangan gila yun.
0: Yes, abini mo lo ang tugan na ang Carmen manangigong nga nila kung mamatay ka, no, simba ka, mabot mang kita diha.
1: Mabot mang yun.
0: Labi na gito.
1: Musugot ka sa dimi.
0: Napagita yung natin association dalo nga dayong dako, kaya dayong diha
1: sa Carmen.
0: Barangay Tuganay.
1: Ano, barangay,
0: oh? Okay, imagine, kung mamatay ka, makakuha gid kag mga 90,000. Okay. Aside na po, ang Carmen lo, natay libreng mamatay. If ever mamatay ka, libre ang lungon.
1: Libre ang lungon.
0: Diba?
1: Kanan, balsamar.
0: Balsamar. So ikaw tigtungod, murag maghilak na lang ka.
1: Higo na lang ka sa paghilak.
0: Yes.
1: Pero sa katong pagpailuna, ang lungsod sa Carmen ang mauibahala ito. Yes.
0: Imagine na yung mga ano. Munang atong pasalamatan no ang mga programa sa itong mga pang-gobyerno kaya ako na po na siyang impact o mga tabang. Labay yun sa itong mga katawan, lalong-lalo na taga-munisip. Ito nga, tanan ka barangayan, sakop sa ito ang Carmen, no? Okay, grabe.
1: Labi na ang lungsod sa Carmen na yung tekla sa akong nakita. Karoon sa pagkakaroon, progressive ako na. Municipality.
0: Yes, mo nang ano ba nga kanang isip po sa kalibre ka.
1: Naanay mall. No? Oo, nya ang palibot sa lungsod sa Carmen. Kuno yun na limpyo siya.
0: Okay, napud asa na lang na po imong ibasgar po pud namo no na sa mong likod sa mong panimalay. Ang mga libreng hayaan na yun.
1: Oo. Nabitaw. Okay.
0: Gusto ba kanita? Asa magkagusto? Sa purse o sa second, sa third?
1: Gamitong ko ng tanan.
0: Well, katuloy siya. Kanang mga libreng hayaanan, if in case lang, balibawa, ikaw, tingtundan ka na, wala kayong ugsaran ba?
1: Walang-wala, yun ka ba?
0: Oo, halimbawa, dili pwedeng hayaanan diri kay, wala, naguot na ba? Na, so, dito ka.
1: Nakaibalo ko na hindi tikla sa katong pagkamatay sa iyong mong hinahan. Nindot kayo. Oo nga. Ang loob nga ng punsay inyong hinahan, inyong ginikanan, adol na po dito sa inyong panimalay.
0: Yes.
1: Oo.
0: Wala nga kailangan po siguro kung if ever maabot mga kuya lang ang kinabuhilo, kailangan ko mag-ano ko lo, ibutang ko sa karituan. Hindi, so para social ba? Kanang ano ba nga? Kabayo ang mo, ano?
1: Unsa may pagtanaw na?
0: Kasi tawag ka na kanang murag na, murag kalisa ba nga? Murag kang gasya, tawag ka na kanang, kabayo ang ano, ang isa kayo sa kabayo, okay lang.
1: Pero, lain po ito, imong giyong ganina. Ikarga ko sa kariton. Unsa may pagtanaw na? Imo ay detake lang. Unsa ka? Mga, kuha ka, mga protas, mga bulay.
0: Siyempre, celebrity ba yata, di ba?
1: So, nagpa-unique po ka.
0: Kailangan ka, ang ano, di imbis, di ba, is, ano ko ba, is, ano man, kanang...
1: Ano mga, nag-isgot, nagkamata.
0: Normal ba gina, di ba? Di ba, uban ay mga poor loin, mas minut magitulog ka ng, di ka, kabaw ang mo drive, then, minut, social lang katong, murag, kalisa niya, baka itong yung, murag kang gaba, di ba?
1: Katong naging, katong, kinaraan sa unang, kuan sa itawag ka nang...
0: Hindi problema lang lalo kung kabaw ang...
1: Kanang itulak lang sa mga tao, bitaw.
0: Dapat kabaw. Ang problema lang lalo kung karoon ang kabaw lo, karoon mo kung budagan-dagan lo.
1: Makurata lang kabaw.
0: Makurata lang kabaw budagan. Lungoy kayo ko nito sa likod.
1: O niya, ikapong pa sa minatay. Lahina po na yung... magpa-unique mag-
0: kailangan unique na, lamang yung mga uniqueness is 30% yun na siya lumo yun na siya importante niya
1: pero siya dito sa lungsod sa Carmen na Inday Tigla nakita yun ako nga sa funeraria ng masa o niya katong dayong na niya o niya labi namin mo Inday Tigla o saka ka public servant. Mutabang pugang ato sa imong sigayon. Believe yun ang tao sa imong. Muna'y ginayon ha. Ni, Kuya Tibbs. Kuha na d'yo'y. Kuha, ikaw lang yun ha.
0: Yes.
1: Basig, ikaw na ang mamahim mo. Barangay Captain.
0: Uy, Diyos ko, lumulag. Wala pala sa kuha mga panahon sa iya na luwa.
1: Sige lang, wala. Historia. Historia na lang ha. Inday Tigla. Pero, ang istorya, pwede na ito tinudun.
0: Oy, once again, salamat dahil no, sa, ano dahil no, tarantanan dahil nga mga taga district hospital, no, salamat dahil. And of course, no, sa mga naminapod ko ng mga pangalas, mga bago family, huwag dapat ang GP Mago, huwag dapat si Ihang Modra Kels, so si Ihang Ma, magpapasalamat dahil sa pamilyang Mago, and also sa tarantanan po nga naminapod sa mga kaparintihan, sa mga Rosgal family, Banyas family, and Garnica family ng mga noblesa pa. Salamat to sa Purok Tres Anaw. Salamat sa inyo ang pagpaminaw.
1: Okay, so okay, again. Alas 8 imedya na. Diri sa itong orasan. Diri sa 96.1 Infinite Radio o 90.9 Light FM. O naka-hookup ba dahil sa 94.3 Light FM Kibawi Bukid nyo Bukid non mayong pagpaminaw ang kaninyong tanan niya uy kayo nga to kang Tatay Paing diha sa may Kibawi Bukid non maayong buntag o nga to sa kang Mark Barangay Kapitan Mark Piñas diha sa Barangay New Visayas mayong morning kanimo Kapitan Mark Joseph Piñas diha sa Barangay New Visayas. O nga, siyempre sab, ang atong kauban o nga kasi Barangay o si Kapitan Rudy Kadayuna atong kauban diri sa 96.1 Infinite Radio gani, unyang hapon siguro magpa-program na si Kapitan Rode Kadayo.
0: Okay, so sa mga namin ako ng mga kapitong oras, mga pangalas sa last 2:30, o ano na, okay, so the next song, mga kaibigan, okay, is the album by Region Velasquez, kung maibabalik ko lang, okay, minsan sa Gugmalo, nag-iba pangarap na mabalik ang mga nakaraan.
1: Mabalik ang nakaraan. Tino na tumpak yung ka-inlighting.
0: Okay, so okay. Sa talantanay, atong oras, alas 8:32 na.

0: Introducing Case Fragrances. Para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, humot nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Sa Linda Dumanyel, edad na ko, 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas. Duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Atong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas. Ano niya, makatulog na kong ko. Sa una, di man ko katulog kayo. Kamatagali kong mangihi, di na ko kabalik tulog. Pero nasama sa inom na ko ganit koan, Mega Pure Coffee, na lami na akong tulog. Matay magkukog, advertisement din sa radyo nga. O, lagi na, stingan daw ng koan. Ito yung palit ko, inoon ko din, nakaano na, nakabawas na ko.
1: Mapalit sa inyong masuking butika.
4: Girl, balita ko, kayo na ng crush mo. Kaya pala, blooming ka ngayon na, at ang kinis pa.
5: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
4: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
5: Cutis Mestiza lang yan.
4: Cutis Mestiza?
5: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
6: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Anne.
9: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Okay, makaigala, huwag balik ka. Dali. Sa atong katulumunon sa Pinoy Classic, o kakinilang Japan ang inyong higala, si Lolo Jojo Altres, o kakong kauban si Inday Tekla Rodel Sumugid. Sa atang atong oras, alas 8

0: 42 dere sa tong tulumanon dere sa Pinoy Classic.
1: Okay, sa mga naminaw karoon, mga kaibigan ng Osmond ko, sa mga gusto magpambit sa mga mensahe na may mga request, against Ryan 12-175-1291, against Ryan 12-175-1291. Okay, so dito sa to ang public service loan, no? Sa mga panawagan din sa mga kailan ni Adel Villar Alcover. Okay, so usa ka ni kalalaki loan, no? 63 anyos. Pagkaroonado sa kustodiya, no? Sa kustodyan home for the aged Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Okay, kamo gipangita sa iyang mga banay, no? Bisita lang ninyo ang kustodyan home for the aged Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, no? I-text lang ninyo sa number 0968207-8592 sa mga nakailan ni Adel Villar Alcover. Okay, no, murag dugay-dugay naman po ni siya, no? Murag wala pa may end phone na kung...
0: Nakita na po siya?
1: Oo. Oh, Unda nga, katong mga kasilinganan, mga kaila, no, ni Adel Villar Alcover, ha? Okay, so paki-contact lang ninyo, no, again, sa number na 0968207-8592. Okay,
0: okay, mga galaw.
1: Hello, sa man.
0: Samtang atong oras, marumaga, kuwan yung kusahin mo.
1: Also, man.
0: Pag once nga, madunggan ninyo na akong imong boses.
1: Ang also, man.
0: Marumaga. Mawala ko sa akong pasig.
1: Ah, mawala ka. Murag ka ngang sa mga mental block ka. Siya.
0: Pero, muna ay tinood yun. Hindi tigla nagmahal.
1: Nagmahal? Okay, ba't pa nalang na nagmahal ang uban po, Luis? Uy, ito na ipariman ang ganaghanan, Luka, itong mga nasakitan sa gugma. No? Mm-hmm. Uy, na yung nag-chat sa kwa, Luno, nagpa-advise, Luno, nag-chat sa kong personal number. Ana pa siyang... Kung sa'yo ang ayan daw buhaton, lo, para malimtan daw niya ang iyang ex daw. Ay, nako.
0: Na-victim na ba yan kanya na? Na-victim mo kasawa na ikuha ko sa'yo mong ex.
1: Uy, abinin mo, ato na po ano si kanaghanan, lo. Nagdepende naman na sila, lo, kung sa on
0: pero,
1: nila, di ba?
0: Di ba, hingon mo, murag, nagibalikan ka?
1: Asa ba nagibalikan?
0: Sa katong imong ex.
1: Balikan? Words nga balik, lo? Okay, anong mubalik pa man ko sa taong nga?
0: Okay, sa akong na-hipos nga informasyon na hindi tigla, ang katong imong ex, di yun din taon may mutang. Kung dili ka makita niya.
1: Abili mo, lo, dili sa kuha na.
0: Ha?
1: Kaya, itong time nga, nangilangan ko si Asa man siya itong panahon na. Karon lang siya dibalik sa kuang na nakamupuan ako.
0: Pero, iya magong nakita nga.
1: Iya, ang sa.
0: Kung yun, kasaligan man yun.
1: Kasaligan?
0: Ito niya.
1: Words nga salig.
0: Salig. Ayog law.
1: Asa ba itong time niya? Sabi sa mga, asa ba itong time na nga nangailangan ko siya?
0: Pero, sagdi na lang ito, yung dating lang. Kalimti na lang ito. Ang karon, may hangi mong una-unawa.
1: Lo, ang words...
0: Gusto yun niya, makigbalik niya.
1: Lo, ang words nga, ano, lo, nga, ikalimot, lo, dali na kayo na siya, ano, dali lang kayo na isultiyon.
0: Mauna yung inayon, yung dating lang. Wala yung gamay ko.
1: Yes. Listen, banggol ko, lo, pag once, wala mo ganang pinya na kung kasing-kasing.
0: Ayaw pugsa ang tao nga wa na gusto diha ni.
1: Yes, tama ka. Kaya kung gampingan niya kung kasing-kasing, o gialagaan niya kung kasing-kasing, lo, siguro hantod karon kami paghihapon.
0: Wa man gud ya gampingi gud.
1: Gani.
0: Te, gisakitan.
1: Sa maragyapon mo na sa usa ka bulak, libo na kalaga kag bulak. I-try dolong nga kanang dili ni mubuan sa pila ka bulan, di ba? Usay makita nimo si imong bulak imong gialagaan.
0: Ne. Ako advice nimo. Haya lang tong fresh nga bulak, plastic lang. para permanente.
1: Yo, no? Abi mo dili ko gusto plastic lo.
0: Di ba na plastikan?
1: Ang gusto nako is ano lang, good kanang abi nimo lo. Wala problema si tekla na lo. Lay man ko pag once nga yampingan ko nimo, ampingan puta ka. Kung gimahal ko nimo, mahalon puta ka.
0: Wala ka na ako gimahal. Dito yung kapalon.
1: Pag dili ko di mo mahalon, pasinsya ka, di puta ka mahalon.
0: Dahil nag-text ni Rio.
1: Kaya sa mag-text niya.
0: Matupan ni Ricky Boy Uhiman. Kanang guwapa, dalaga pa ba daw ka?
1: Dalaga pa rin ko lang.
0: Ricky Boy Uhiman. Hindi tikla ko pag yun. Pure dalag.
1: Pero, grabe naman ang dalag, no? Okay, magkarabay ko na gano'n, no? Magkarabay ko na gano'n. Pero wala na, dalaga ko, pero minupukosal na.
0: Ayaw pala ta, di ha? Pala ta.
1: Yes, minupukosal na ko. Walang, hindi na nagagayan lo nga kay nang naitapas sila pa'y taong nga kay nang willing pa sa kuha nga.
0: Dili ko katuhunin mo nga minupusal ka.
1: Yes.
0: 28 years old ka pa.
1: 28 years old.
0: Minupusal na. Kaya naminaw ka rin na itikla.
1: Sige.
0: Manguta na magyun na sila nga.
1: Elsa.
0: Okay. Gani, di sila katuhunin nga. Mahingon ka nga minupusal. 38 anyos. Muna nga, makurat sila nga. Salamat kay hingon ni Lolo Jojo nga. 38 anyos pa si Daitikla. Okay. Di ba sila katog yun din Daitikla? Kay ngano, ang imong tingugod. Kung pag nyo, virgin pa ka.
1: 100%. Okay, so mga nagkita ko sa mga pang alas dali sa oras noon.
0: Alas 8:40.
1: 8:40 ka po.
0: 45.
1: Okay, 50 na lo. Alas 8:50 na. Dali sa oras. Muro na mag-isang pamilok naman lo. Muro mag-urang ako nakalingkod.
0: Doon na tayo 10 minutos lang ang naibilin. Atong panaguban niya itong tunabalon sa Pinoy Classic.
1: Okay, so before tama na manamilit, no, back na muna sa to ang topic, lo.
0: Okay.
1: Okay, isip po sa ka mag, magka-relasyon, no, sa may pinaka-main nga dahilan bang man yun, no, sa pinakadakong problema, chud, sa usa ka magka-relasyon, ha? Okay, so matag individual mga kaibigan, no? Ako na sa una
0: mag-sukway yung sistema o yes. Style sa problema.
1: Yes.
0: About the other relationship.
1: Abili mo lo is ano lang yun na, ang importante lang manggol is a good na long, hindi buluntan ang usaka relasyon, ang kulang ang ang paghatag og time. Then, dapat lang yung
0: pag time. Ang pag-sinap tanay.
1: Ang pag-sinap tanay. Dinirespeto po is ang matag-usa, matag-individual. Kay kung wala irespeto ang magka-relasyon, wala
0: yun. Gubot pa sa lukot.
1: Wala nga, need yun na to ang respeto, then ang uras, kay laing ko siguro lo nga kanang nisunin ka ng butang.
0: Kinanglan, doon na yun mga, pagsama lang, banding-banding. Usag yun na. Ayaw yun na, unahanin yun ng mga, ang uban yun niya na, kanang negosyo, bitaw. Labi na kanang manimbaw sa takaron. Ayun sa unaw sa nato ni ato negosyo.
1: Okay, so wala kita oras, no? Remaining time is 8 minutes more. Santanan mga naminaw karon. Uy, dagan salamat din sa Purok 2E, no? Sa mga naminaw karon diha. And of course, na sa Purok 2B, sa mga Osis family and Villarubia family and Bardonido family and Posadas family, naminaw sila karon ng Osis family. Salamat sa inyong tanan. And also, promote sa ko, no? Once again, salamat tayo mga kaibigan, no, diha sa GR Kiap, Consumer Goods Trading and sa tuwang mga namalit, no, diya sa or nagpa-refill ng tubig sa limpyo nga tubig, Aquabi Flow Water Refilling Station. Okay, managed by Ma'am Agnes, no, salamat diya. Og dapon sa JRKF, no, ni Sir Richard Minor and Ma'am Cheryl Minor. And also sa Medobro Farm Plant, no, thank you sa basod ka Ma'am Lucille Libasnero og dapon ka ni JR Yan sa mga nangita og barato nga kanang ano lo kanang tabliya. So available lang atong tabliya, no, diri sa tong himpilan. And of course, once again, salamat doon na kang tata Laurito, no, sa mga Laurito family. Og sa na itong mga officials doon sa PTE officials noon sa Tunggal Elementary School. Daggang salamat. And also sa tarantanan po nga mga naminaw, no, sa programa ni Tekla. Sa pamilya lang mo, ha? Monday to Thursday. Okay, 5 to 7 sa programang Infinite Track, no? Okay, lari agi hapon, no, yung madungog, no, ang kalami ni Tekla, no? Moto ba kaglami? Ha? Moto ba kaglami?
0: Mot lang.
1: Okay, so 1:00 oras to sa tanan-tanan. Daghang salamat. Og pamilya mo always sumatag Domingo. Kinig hapon na inyong lamion. Okay, once again, Digitekla. Okay, back to you, Lolo Chuchu Altres.
0: Okay, okay. Salamat, Digitekla. Nag-una-una nagagapaalam. Boy, no, mga igala, atong naginuton sa pagata timbaya ngadto kang junior kay John Magsanay diha sa maya barangay GP Laurela Panabo City. Og get Wilson day usab ngadto kang Gerardo Rio Senior na diha sa may Acosta Hospital diha sa may barangay Tibungo Davao City. Og get Wilson ni mo papa kaning Gerardo Rio Senior. Bueno, mga igala, wa na tay oras dari sa atong panaguban ning atong tulumanon sa Pinoy Classic. Og asangan na lamang sa kinatibukang puwersa dari sa Sibianan sa 96.1 Infinite Radio. Og 90.9 Light FM. Og sangan sa atong Big Boss Attorney Ulysses Salabaw. Og sa atong Station Manager Rosemary Bulfa. Sa atong Chief Technician Engineer Wolfie Orio. Og sa Picas Lawak atong Technician si DJ Kevin. Og kami manamilit. Og dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Og maayong buntag. Og happy Sunday kaninyong tanan. Atong hinumdumang kanunay, talaygon ang Dios. Bye-bye.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Si Isaac Mandawan Kibranin ng Labing, taga Kabasalan po. Akong bana po nung Labing. Oo, nagsakit siya. Sakit siya kayang kilid. Halos na di na siya kaihi. Kaya sakit daw kayang kilid. Then, nakadungog man po ko itong power tin. So, nipalit ko. Lima lang dyan na ka-capsule ang iyang nahurot na ulian dyan dito. Ang sakit siya ang kilid nung Labing. Nakabarog dyan siya.
2: Karon, wala na isakit, ma'am, yung kilid.
1: Oo, wala na dyan. Salamat dyan kayo sa inyong power tin. Manginawad po nga daghan pa dyan nga mugamit nga pares sa ako ah.
3: Ang Power 10 for Biocapsule nasuka pinaagi sa makuting pagtuon sa mga eksperto na maayo kining i-maintain alang ni atong dili makatulog, way gana mukaon, sobra sa timbang, high blood, diabetes, ulcer, diarrhea, constipation, pagkahanap sa pananaw, stress, UTI, ug uban pang balatian. Power 10 for Biocapsule. Power 10 for Biocapsule. Rekomendado ug aprobado sa mga eksperto.
4: Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
5: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
4: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
6: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
7: Sa panahon karon ti Monday, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

Okay, may buntag probinsya sa Davao del Norte. Og syempre sa mga sikbit usab nga mga probinsya may gana, Davao Occidental, kamo sa mga tong probinsya sa Davao Oriental, Davao del Sur, Davao de Oro may gana, no? Labi na uban nga mga sikbit nga mga probinsya mga kaigsoonan, din sa may Bukidnon, labi na din sa Kuwan, din na sa may Kibawi mga kaigsoonan, kahit tatay paing, may buntag din na. Ah, moray tatay nga batanon. Ah, taga Kibawi, may buntag kaniyong tanan. Og siyempre usap din na sa may Don Carlos, no? Nakanto ko na sa Don Carlos may gala once. Oh, pero, doon ka na ito, mga last 1994. Mabuhay ito kabalik mga kaigsoonan sa Don Carlos. So doon ako nakita mahigala nga medyo mayo dito, no? Oh, pero mura ba ta mga hula mga higala nga kanabang mura na tinuod yun? Ana din mga kaigsoonan ang ilang mahingon na itong dako ng port, no? Ang airport mahigala nga nabutan din na sa may Don Carlos. Og sa kasamtang mga kaigsoonan din na usab sa may Malaybalay, may buntag yung tanan mga katawahan din na kabunos sa mga kaigsoonan ang din sa may kuhan, Valencia mga kaigsoonan. Pero karong mga tagna mga kaigsoonan ko baloong mabuta dito sa Valencia. Pero most probably definitely, no? Definitely mga higala siyempre connected na mga kaigsoonan karon dito sa may Kibawi, no? May buntag diya balikon ako tatay paing o mga crew din sa maong FM, no? Light FM Kibawi mga kaigsoonan. Og sa tanang namino karon mahigala may buntag ning ubos nga lagad kang inan Joe Sulicar. Medyo duha na ka semana mahigala nga din wala kita makapatimaw, no? Og mabati ang tingang ang atong tigog pinaagi sa Radio Light FM 90.9 o sa Infinite Radio 96.1. Siyempre mga kaigsoonan doon na kita yung mga kakulian. Nga di po na to malikayan mahigala. Na until now, medyo naapagyod gamay. Pero just because of the commitment mga kaigsoonan nga committed kita mahigala sa public service, not only in the government service mahigala nga diin ikaw maporsige yung kagato dito kaya gisulduan lagi kaya ang tao maningil mahigala. No, dinihilahi mga kaigsoonan. This is part of volunteerism that we have to volunteer and render services mga kaigsoonan. Ganto mahigala sa mga katauhan. O, diba? Pero dili magpasabot mahigala nga wala ka mabayrit sa tao, di na po ka magradyo, no? So, kung anaa sa imong hunahuna mahigala o commitment, no? Sa maong itawag na itong, well, matawag na itong mahigala nga bukasyon, isip po sa mahigong na itong nalinya mahigala sa radyo, well, okay, no? May problema, no? So, kanabang giingon na itong kanabang continuity, perseverance, mahigala ang gikinahanglan, kung di ginimudugo mahigala nga mag-radyo, may lang ka sa isang semana. May lang ka mahigala sa mahingon na itong isa ka bulan o isa ka tuig magkaigsan mahingon ka manugay. Sumala sa akong na-experience sa kaniyad to, pag-abot ako o lima ka tuig, dito pa ko makaingon sa akong kaugalingon mahigala nga

dako pa jud kay kukulang. Pero ang uban man kay igsoon makalingko nag radio mga duwa ka adlaw, murag kuyaw na kayo. It takes time nga mo process mahigala nga diin magpadayon nga magkahinahinay makadugang sa paglingkod dinhi sa studio sa radio mga igsoonan. Until now, dako pa kay gapon ta kulang mga igsoonan. So, this is a continuous process mga igsoonan nga ato gining iprosesog mayo para bisag unsaon natong balibali mahigala, di igod mawala nga itong mayroon natong mga programa mga kaigsuna. No? Bisag unsaon o gingon natong video malihis gamay, pero mabalik yun na sa natural mahigala. Marunong po na sa nag-drive o kasakinan, primero wagol-wagol pa, madugay naman practice mga kaigsuna, mas straight na, yan po ng kinabuhi mga higala sa radio. Okay, 15 minutes after 9 o'clock mga higala, we still have more time to give you more songs. Siyempre, paminaw na ito mga kaigsuna ng mga gingon na ito mga inila, nga mga sonata mga higala, kaingon ta mga higala nga first class. No? di lang ingon sa bisigasa, ipamunit na ito mga kaigsuna ng mga kanta, kundili, this is part of nga ingon na ito mga hit songs. Nga niyan ito mga naglabay nga mga panahon mga kaigsunan. Niyan ito pa mga pipila ka mga panahon, kapanahonan, apanhangtod karon atong ginahandom, nga magihapon nga papinawon. E, siyempre, kinubos yung lagas kaginan, Joe Solicar. Out, mga kaigsoon, ato kining pang-mention kining atong tigpaminaw karon dinhi sa Kuwan, dinhi sa atong radyo mga igala. Dinhi sa may Barangay San Vicente mga igala, nag-text dito nga, dugay na ako nabasa, pila to kabulan nga to kay Ma'am Deli is Paragusa, may muntag ni Ma'am Deli, no? Karapagin ako nabasa for how many months nakita na ako sa pika cellphone. Ay, di man ko tigugap na akong isa ka cellphone mga kaigsoonan sa akong Gmail. Dito ko sa akong isa ka cellphone mga kaigsoonan. Uy, dito na ako nabasa nga, doon na din nag-text mga higala. Ako malikot, may muntag ka Ma'am Deli Espargosa, din na sa may kuwan, sa Barangay San Vicente. Okay, mahatag una kitag awit alang kaninyo mga kaigsoonan. Atong ihatid kaninyo gikan sa Skylark, no? Atong paminahon mga higala ang kantang Wildflower.

Siyempre, padayon kita may kaigsunan sa atong programa karon, ganitong programang Golden Sunday. Ito. Hindi siya doon magkuhan, may gala ka na bitong malimot kagtuplog mga kaigsunan sa kuhan, sa boton mga kaigsunan. Tingnan natin mo itingong may kaigsunan. Og, siyempre, padayon kita mga higala. Og, ato din rin kuhan, i-congratulate dinapita mga kaigsunan. I would like to facilitate the new members of the Panabo, not only in Panabo mga kaigsunan, this is part of the Philippine Eagles. Ang kining itawag natong induction mahigala between Davao Davnor, no, Davnor Royal Eagles Club and Davnor Royal Lady Eagles Club, no? Davao Region 2, no? Nandugangan na po mga kaigsunan og clubs ang Davao Region 2. So, wala na ko kabalo mahigala kina naka-membro ang Davao Region 2. Ang Davao Region 2 mga kaigsunan din ni sa kwan agila kay when it comes to kwan regionalized mahigala sa atong nasod mga kaigsunan. Part man ta sa Region 11. Lain ni nga mo, no? Sa Aguila man eh, doon na may mga region-region na mo mga kaigsunan because that is indicated mga kaigsunan in sa giningitawag na itong sa Magna Carta. Itong among libro may gala. Libros paniin. Magna Carta mga higala, which is the implementing rules and guidelines mga kaigsunan sa pagpadagan sa mga organisasyon. So dili ingon mga higala nga kaning ato tapok-tapok lang. Kung dili doon na kita gisunod mga higaigsunan nga kining lagda, no? O balaod mga higala gikan sa national as approved by the National Assembly mga higaigsunan. Ang paghimo sa balaod mura pa ni o kaning Congress, no? Mura Congress, mura Senado mga higala confirmation niya. Lastly, ang presidente mga higala mo perma. So, murag ana nga sistema mga kaigsunan. Pero just not like with kuan. Ikpon, ingon, parehas po si gobyerno mga kaigsunan. Murag hapit-hapit lang po mga higala. Pero malagi, doon na may gisunod. Doon na may gisunod mga higala nga balaon. Hindi pwede nga mingon nga sulod ka dayon. Kaya dinapita mga higala. And again, I would like to congratulate to those who are successfully completed, no, the five eyes. Five eyes mga higala, dili ka ng eyes ng mata. Little eye, interview, number one interview. Dayon, basta ang ikalima na mga kaigsunan, induction. Doon na po yung initiation kung sabi ng mga kaigsunan. So, muna kita ko na itong five eyes. So, after nga din kini makomplete mahigala ang five eyes, sa Agila, mga pila pa na kabulan. Depende, no, na mga gitawag na itong community services. Gasto pa dyan ka, mga kaigsunan. Kaya, siyempre, doon na yung mga mutamot. Doon na kita gitawag na itong medical outreach program sa ba mga lugar mahigala. Apil mo kagaya po gamot. Being an applicant of the Philippine Eagles, mga kaigsunan. So, other than that, mga kaigsunan, doon na po tayo itawag na itong Byronon mga higala. Pwede man hininayon, pero malagi, 25,000. 25,000 na Byronon mga kaigsunan. No? Pailabot mong ipangamot-amot ni mo. Kung wadyo kay krusunada mga higala mo sulod, kauna-una dyo ka nga, mag-unsa mag-udaga, mugas itong umayo. Pero kung krusunada ka mga higala, well, dili mag-matter ang kwarta. O, basta krusunada ang tao, di ba? So, krusunada man, no, nagang masunod mga kaigsunan. And sa ako din kuhan, sa ako din kaning barkada, may gana, kauban ako kanihan to, sa Jaycees, no? Si Dundon, no? Si Sandman, na Dundon na Razul, mga kaigsunan. Igsoon ni kuhan, Dr. Razul. Din sa atong tagbayan sa Panabo. And he's now residing at Barangay Yupandan, mahigala. Si Dundon Rasul, mahigala.
Nagkuhan siya, nagkuhan, kining gitawag natong nag-early retired pangkaigsunan. Retirement, no? Siya dun-dun. Kaya magkuhan na siya doon, kanang gitawag natong magnegosyo. Mag-game na siya ng mayroon natong negosyante. Diba? Kaya, dako-dako, mampod. Mag-game na siya ng mayroon natong

sa sitwasyon. Ano na po yung man nga murag halos yung pagkato kasi kung nauna, di ba ipod? Pero may lang klaseng, di magklaseng di magkatulog magkagyan kay malipayan man. Lahay po itong di katulog mga hinga-hinga lang ng magula doon. Ha? Magol, mahinga lang kay di katulog. Makas ka, problema ha, magkagyan. So, ang Tanang Santos, mahinga lang, ganding kini mong masampit, no? Kaya, buto na naon magkagyan. Ngayon na ang doktor nga, ikaw rin yung makayo ng sakita doon. Malagi lain, no? Kini nga itong mga supplement, ang sabi ni, temporary lamang kini mo, mahimong ito alibyo. Pero ang dako na itong kunini, kanyang pagpagaliya sa itong labaw nga magkagagaho, pinaka-importante yun na. O nang, dali na yun, no? Kana bang, samtang piskay kita magkaigsunan, ato yung hatag ang panahon kita mo serbisyo sa itong isi katawo. Kita manamak, kita magnabang, o kanunay nga wala tayo matamakan mahigala para wala kailangang ihuna-huna. Pero, naiuban magkaigsunan nga malipay o makapakuan, makapag-uol sa tao mga kaigsunan, napinana, no? Pero mabuti ang punto mahigalang nga makinuklog na po na ngantong-ngantong mga kaigsunan. Kaya ka nalang mingon na ginoo nga, katika patulogon o pila kasimana, dako na kayo ng kuhan mga kaigsunan, no? Dako na kayo ng porhisyo sa imong lawas mga kaigsunan. So, maghimo kita og mayo, o dili na ito ma-perfect mga kaigsunan, at least doon natin kita i-gikuan. Kaya namin ito na intervention. Doon na kita i-contribute may gana sa itong isa'y katao mga kaigsunan. Maningkamot ang kanunay, doon ay malipay na ito. Dili kay makita na ito may gana, murug-murug na kita giyawa. Kinala na makita na ito may gana, malipay yun. Ay salamat kay ngabot si Kuan. Kisa may ating sample si Juan. Malipay kay ko ngabot. Ngabot yung ka. Ganoon. Malipayin dito ko, basta mabot ka. Murang anang sitwasyon ng mga kaigsunan. Dili kay ingon nga, magol ang tao makita ni mo. Okay, 41 minutes after 9 o'clock mga higala. Still here on 96.1 Infinite Radio o 90.9 Live FM mga kaigsunan. So, duha kalisuan, isa kapatiling hugan. Siyempre, kinubos yung kalagas, kanginan Joe Sudikar. Yung nga pumabati mga igala, ang tod alas 11 sa buntag mga kaigsunan. Mag-abot ha, mag-uman kita sa mga pipilag ka mga gutto mga kaigsunan, kanilig gahin ka na to. Okay, more songs from Rayo, no? From Rayo Spirwigo mga kaigsunan. Ato ihatid ka ninyo ang isa ka mga awit ni Rayo.

Okay, 14 minutes after 9 o'clock, mga higala. Siyempre, ato kanyang tabayin mga kaigsunan ng atong tigpaminaw ng ato kay Jugrado. O kanyang Jugrado, mga higala, matag-adlaw. Matag-adlaw nga Domingo. Na din kini nagapaminaw sa atong programa, mga higala. Ngayon itong programa, Golden Sunday. Siyempre, kanyang boss yung alagad sa kanyang Joe Sulicar. Sa kanunay, mga higala, nagapaminaw yun ang atong amigo. Ngato kay Kuan, ngato sa, siyempre, ngatong amiga o sa mga higala, ang kanhing apo. Apo mga higala sa kanhing lungsod. Og kanhing mayor mga higsunan din sa atong kanhing lungsod. Dakbayan sa Panabo mga higsunan. Lungsod o Dakbayan. Sa mataron, unsay picharon, 19. 20 ang mga kaigsunan. Araw ng Panabo ron? Araw ng Panabo, karon mahigala, July 19. Sa lungsod pa. And it was also divided into... Wala man divide mga kaigsunan na convert mga higala into city, mga higala, kining ating kaning lungsod. Pero, kaniadto mga kaigsunan, kanabang nag-celebrate kita kaniadto sa araw ng Panabo every 19th of July sa bulan sa July mga kaigsoon kaniyang atong celebration sa araw ng Panabo karon lahi na ato na sa Marso mga higala kay siyudad na anigod muna mga kaigsoonan nga lahi na ang atong celebration sa araw ng Panabo og ato balikod mga higala apo sa kaning mayor din sa ating kaning lungsod o Dakbayan sa Panabo ngadto kay Kuan na kaning mayor mga kaigsunan the late Pedro Dacomos Mahigala ang iyang apo si Kuan Bibi Bibi Dacomos Rabado karon kay Naminyo Mahigala Anggala abi ay muntag din na Bibi Trabado Anggala mga kaigsunan sister ni Kuan Gigi no Gigi Trabado ang staff o nga higala ni Gigi Trabado staff ni Kuan na City Vice Mayor Franklin Dublao Intiles isa po ni sa pinakabuhutan mga higala nga staff ni City Vice Mayor Franklin Intiles din sa atong dakbayan sa Panabo mga higala nagana na sila din na pero kalimutan lang ko sa mga pangalan kay Fina D. Cruz Israel Cruz ngato kay Bobong Yunson, ngato kay Carbonilla ba yun? Wala ni sa una. Kalimot ba yun? Josephine. Diba? Karon lahat naman yung apelido mga kaigsunan, no? Basta kay Josephine mga kaigsunan. Ay, Josephine, no? May puntag din na. Og ngato kay Josephine Piramidi mga higala. Na sa may kuwan. No? Kanyanto din sa may magyalak dapit may gala. Matasa na si Josephine karon ta kuwan na piyo. Din siya pabagyapon mga kaigsunan. Kuwan eh, kaning asawa ni sa akong amigon si Lito Sarias. Dito may muntag din na Lito Sarias mga kaigsunan. Kuna yung mga isa sa mga inilang mga panabawin news. Oh, mailag ng piyong Sarias. Ilan, Piramidi, ilan. Julia, ilan. Diba, Trabado, ilan? Magingon og Dacomos, sabot. Ilan yun? karon tungkol sa kadaghan na ito, mga igala, no? Maglisod, no? Kaya ito, kay Bitaw sa Agila. May ilan na ito, kinsa ito, mga membro. Karon di na ko kailan mga kaigsunan, basta inig t-shirt ganing Agila, mga kaigsunan, na kuya na. Diba? Muta na po kapunugwan, asan siya nagkuhan, asan club, siya ang governor, si kinsa ilang club president kung sa iyong posisyon muta na kami kaigsunan kay dili membro mahigala hindi mo yun nakatubag yun di ba so assembly alam na god mga simple pangutan ng mahigala grabe natin katin nag-assembly sa kuwan ani ana may naman yung dili membro ana mga kaigsunan ang kuwan ang atong pag-interview kung membro mag-dili. Kinsa pa man, nga to sa City Accounting Office, no? Nga to kang mamaili ni Rebosora, kamon sa ni Ma'am Maki Akmad, no? Kamon sa mga higala kay
nga to ka Ivan Bondenyedo, kay kitawag ani kay Janet Pulubilio, o kang Alaysa, Alaysa Carbonilla, Ruiz mga kaigsunan. Katubi itong gina-mention ang kumagaigsunan din na maligyaw kuhan. Inamit itong Ruiz Mitchap na din na may gala sa may Northern Plains. No? Silingan ni Ate Rose din na sa Northern Plains. Pag sulod din mo sa Northern Plains mga kaigsunan, makita ninyo ang right side. Dito makita mga kaigsunan ang Ruiz Mitchap. Hindi na masugot o dili bago ka na ng karne. Ayun siya, Ninong. Pero may yung bago atong karne. Hindi pwede o ka ng, ha? Balading. Pero may yung bayan. Sa mga halid man po, di pero may bago. Gusto ba po, kaluyan po. Mga pila na ka-brands ang mga kaigsunan ang kining Ruiz Mitchap. May na si Kwan, Jorin kay Kwan po. Kugihan. O kugihan, maayo mo diskarte. Tanawa, paspas. Paspas ang baligya. Okay, 55 minutes after 9 o'clock, mga higala. Siyempre, dininapita mga higala, muhatan mo sa kita o gadugang. Dugang awit alang kaninyo, mga higala. Ato ni hatod kaninyo, o ato ni hatod kaninyo, ang kanta gikan ni Stevie B.

7 minutes after 10 o'clock mga higala. Og siyempre pa rin kita. Og ato kanyang tabayan mga kaigsunan. Hello, good morning. Anto mga higalang kay Randy Albasin. Nari na sa City Assessor's Office. Kamanusab ni Kuan. Yeah, ni Kuan. ni Kuan na Lorin. Risk alarm mga higala. Nga to kay Evelyn Nuno. Oh, nga to magkaigsunan kay Kiding. Kiding Duhali Valencia magkaigsunan. No, may punta din na. Og siyempre usap. Nga to kay Carla May Aligaspi. May punta din Carla. Nga to magkaigsunan kay Kuan. Nga to usap mahigala kay Joanna. Kay Joanna. Di na Joanna Paula. Joanna Langamon magkaigsunan. Amin. Formerly Amin. Nga to mga kaigsunan kay isa pa na daghan na kayo ng mga igala basta din natin panglista lagi maglisto tag mention nga to mga kaigsunan kay isa pa din na daghan daghan pa taon din na no di na to dahil ma-mention mga kaigsunan mag siyempre sa atong kining governor mahigala sa Davao Region 2 Eagles Club no nga to kay Kuya Dudong Kuya Dudong City Councilor na mga kaigsunan no formerly City Councilor mga higala o karon nahimo na siyang governor nato sa Kuan ining Agila mga higala si Kuya Dudong Garcia nato de kay Kuya Edwin Ubahe mga kaigsunan no membro sa Pinisa Panabo Central Eagles Club ang atong gobernador gini sa atong probinsya sa Davao del Norte ang ato kay Kuya Gob may munta din na o ang ato sab kang provincial governor vice governor kay vice governor Clarice Hubahe Bangigala ikot man ta governor di ato kita governor sa probinsya pod. Og sa tanan nga naminaw mahigala may buntag yung tanan. Siyempre kini atong atong programa mahigala sa kanunay matag Domingo kini atong programa ang Golden Sunday. Actually aduna kita yung kuan mahigala kani bitang gingon nato nga mga impormasyon katikaran mahigala ni sa atong nasod sa Pilipinas. This is part of the informations coming from the whole nation of the Philippines. Pilipinas mga higala. This is the concern to all Filipinos nga matod pa sa mga experts mga kaigsunan of childhood infectious diseases no. Ani ato ming labay nga Biyernes nagtawag mga higala sa mga parents una nawagan to remain vigilant against COVID-19. Taliwala mga higala sa kining gitawag natong an uptick in infections while tracing that there is no reason for alarm since recent cases have been less severe, no? Sumala sa advisory mga higala na napatik mga higala sa mga itawag nato nga sa mga Facebook, sa SOCMED, nasa pa mga mantalan mga higala. Ang Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines PIDSP nagpahimang no mga higala sa publiko that the COVID-19 nagpadayon mga higala sa pag-circulate among communities with the actual number of cases no that possibly being underreported mga higala because many people are no longer getting tested for the virus when they develop a respiratory disease mga higala. Karon ang grupo mga higala also stress that there is no need to panic matod pa kay kuno as it pointed out that there is no gigtawag na to nga currently no evidence the circulating strains are causing more severe kining mga balatian mga higala than those seen in the recent years kung para kaniadto mga higala maghadlo ka to kaniadto mga kaigsoon kung sa karon medyo okay na kay curable mandali ka na mamantay mga higala. Karon
most children that continue to experience mild disease, no? Isan pa man sa mga gagmay, mga bata, may gala, o mga kabataan with the underlying conditions o uban pang vulnerable individuals nga din kinagpabilin mga igala, higher risk for complications. Kining itubog natong public to remain vigilant and take several precautions sa pag-prevent mga igala sa pag-spread sa maong disease and other respiratory illnesses, including staying at home. Now, should they develop mga igala, kinigitaw ng symptoms such as fever, cough, sore throat, and running nose. So, kinanglan mga igala, o matod pa sa PIDSP, kinanglan nga matod pa, rekomendado mga igala ang pag-wear of face mask nga to sa mga crowded or poorly ventilated indoor nga to sa mga area mga higala or when a person is sick or has been exposed to someone with COVID-19. Well, siyempre, di ba? Mga ganun sa mga clinics, sa mga hospitals mga higala, gikinahalan yung doon ng mga face masks, not only in the clinics or hospitals, but also recommended by different places. Basta sa mga indoor mga higala, kinahalan nga doon ay kuhan kini. Kinigitawag na itong pag-wear og mask. Ang delay po ito, pero sana ikaw mga kagunan ang atong panahon, kagsiging ulan, init, tapos maulan na, hindi. Kung sa igibati mga higala, sipunon, eh pag sipon mga kagsunan, ugubo, mutakot sa uban, muraghan. Ha? Isod umayo mga higala, o kaning antibiotic mga higala, kay, ha? Mahal, no? Mahal mga pa-doktor. Di basta-basta mga higala, may lang libre ka consultation. Mayroon tayong nana mga higala, no? Kaya, love test pa. Pero mga doctors, mga higala, di na pwede ang disutambal. Kinalang doon ay mga CBC to identify the kinihitaw na ito nga diferensya, mga higala, sa kuhan, kining atong mga kalawasan, mga higala. Lahi mo itong kalawasan, no? Kaya maluwas. Kalawasan, lawas. Nga, karoon ay magbantay mga kagsunan kay siyempre, o di na ito, kung atimanon mga higala, mahulog mo na siya pneumonia. Mahulog na siya pulmonya. Dako ng problema mga higagsunan. Imbes ng sugod sipon lang. Sino pag kuman sipon, ubo. Pag kuman sa ubo, wala bantay eh. Dito, nahimo na ang develop mga higagsunan. Nahimo na siya pneumonia, pulmonya, kung sabi rin ng mga higagsunan. Kung tawagan na eh, mga doktors, magkabala ng mga higala, mga pulmonary diseases, nga din kini. Katakot na gini mga kaigsunan. Lisod, no? Lisod, magkasakit mga kaigsunan. O, oh, gadi, napita mga higala, mahatang na kitag awit, anong kininyo? Ato po siguro yung hata mga higala, ang awit gikan ni Barry Manilo mga higala. O, oh, gadi, siyempre, ang awit mga kaigsunan, the best.

Okay, 35 minutes after 10 o'clock, mga higala. O, oh, guys, yung nabinaw yung kagigsunan ang atong awitigan ni Jim Simgram. And agikan ni mga kagigsunan, James. O, katong yung partner, mga higala, kasi ito. Man sister. Okay, 35 minutes after 10, mga higala. O, siyempre, sa atong... ating paminaw din na sa Mercado Publico may munta din na sa Octaviano Tailoring may munta din na. Sir! Kumusta sir? Ang atong expert nga mananahe mga higala si Mr. Octaviano Higala din na sa atong Mercado Publico. O siyempre usap sa atong mga kining atong mga kaigsuunan nga mga negosyante mga higala may munta din na din na. Sila ang kuhan, kining ato mga negosyante na sila kuhan. Sa may sisaroon na may gala, kuhan pa, no? Ang mga negosyante. Wala ka ng mga negosyante mga kaigsunan. Kani ato, makita niyo mga negosyo din na sa Mercado Publico. Pero dagahan na kanyang mga negosyo ka ng may gala, nga na nagyod, no? Accessible nagyod may gala, anytime, anywhere, you can buy its goods, no? Ilang mga produkto may galang kaniyan tumanggod maglisod kay Kuan Park once may galang di ako sa Kuan Mercado Publico mga kaigsuna siyempre di na sa ato Mercado Publico complete good pero kaduhan naging tuyok din ang gisano ikan din na sa Mercado Publico tuyok pero titaas sa may galang tuyok ko sa Kuan na may simbahan abot ko gisano tuyok kaduhan gito nita po mga kaigsuna. Iko nga next time magmotor lang gid ko. Kay ang motor mo nga igala bisa pag itapos imong tindahan sulod sa Mercado Publico may galing problema. Amo na karon nga basta palingke mga igsunan. Ang motor para dali ra. Kay kung dunay mag-drive si mo ha, o di ba ka igor po kanang sakay. Pwede ka man naog ni. Sigdo ni mo nga pangita ka parkingan dito kay musulod to kuan palingke. Okay rana. Ikaw ka drive mga ingala, mangita po asa ka park. Sakali sura. Makakuan mga kaigsunan, makadugag stress. Okay, 38 minutes after 10 o'clock mga ingala, kumusta ang ato mga kaigsunan karon? Labi na sa ato mga kaigsunan, mga ingala din sa mga highlands. Kining mga kabukiran mga ingala. Pero well, depende no, kini atong kabukiran mga ingala sa may pakibato. Okay ba yung lugar na din na kay Kuan Mora at siya o kaning kanang ano po, no? Kanabang gahion ng yuta. Dili pare sa uban mahigalang muna kayo, inigtanong, tambo kayong tanong mga kaigsunan. Pero when it comes to sa mga giingon na ito, mga natural calamities like nga ng mga floods, mga pag-landslide mahigala, mulaos lagi tao na, no? Kay di man gahi, humok man. Muna nga, daghan taon mga kaigsunan sa whole Mindanao, Tracy kabok ang nangamatay mga kaigsunan niya wala ko buok ang missing no dini sa tibok Mindanao mga higala dito particularmente mga higala naitabo kini sa Coronel City din kini Tracy kabok na din kinamatay o nagpabilin nga kuan pa missing no ang kining wala ka buok after separate landslides nga biyugi bumigi. Ming ego mahigala o sa English na triggered by heavy rains sa baong bagyo mahigala and the

social media mga higala. Doon ay musagit may galang atabang kay na trap ng mga higala sa dunga. It was kuhan ka ng trap by heavy kuhan. Kining gitawag na itong mga tubig mga higalang nagpalibot sa ilang palibot, no? Kaya, asa ba ka, ultimong lobby, imong kapiutan, utro mo pong lobby, matumba man po. Diba? So, wag wala yung sampit mga higalang pagsampit sa itong labaw nga magagagaho. Okay, ang ginawa ko mismo, may galang muhatag na itong kuhan pag luwas atong kagalingon. O mga itag ng instrumento harang maluwas ang usa ka tao, mga higala. So, atong balikon, mga higala, bisan pa man todo, doon na kita nadawat o nasinati nga mga kinigitawag na ito, mga higala, nga mga kalamidad, ato gihapong iampo sa Ginoo nga ang pagpagaliya na din kini sa kasamtangan mga kaigsunan, mahimo kitang luwas nun. Sa maong gitawag na itong mga kalamidad, mga higala. Okay, 41 minutes after 10 o'clock, mga higala. Maraming kita mga kaigsunan sa paghatag ninyong doong awit alang kaninyo. Atong ihatag kaninyo mga kaigsunan ang awit ikan sa some parts in other countries.

Bueno, may kalamat oras para sa ngalan sa atong general manager nga ito kay Attorney Ulysses Alabao. O mano sa may kaigsunan sa atong station manager, Ate Rose Amit Volpa. O sa atong isa sa mga tagiya mga kaigsunan, si Engineer Kuya Wolfie Orio. O sa Pikas Lawak, mahigalang nga ito kay Kevin Williams Bargen. O sa tanang kumarang kong kaigsunan sa 96.1, sa 90.9 Light FM. Kini ko po siyang alagad, Kanginan Joe Sulicar. Temporaryo lamang manamilit ninyong mga higala. Salamat sa inyong pagpaminaw. God bless us all.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.
1: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itum-itum sa panit o bekas, nga labing problema sa mga kababainhan. Baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay!
2: Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence kaya ng feeling na ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kaya every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
3: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
2: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
4: Ang inyong paboritong kape nga kumpleto sa superfood o antioxidants, anaala sa kapsula. Mega Pure Herbal Capsule.
5: Mega Pure Herbal Capsule.
4: Kung ikaw nag-antos sama sa cancer, hypertension, diabetes, insomnia, constipation, myoma, trangkaso o kung sa pangmatang sa sakit, inom og duha ka kapsula matag adlaw sa Mega Pure Herbal Capsule. Ang Mega Pure Herbal Capsule adunay siyam ka mga piling sagol sama sa purple corn, moringa, ginseng, turmeric, barley, grapeseed, agaricus mushroom, mangosteen extract o guyabano extract. Mega Pure Herbal Capsule.
5: Mega Pure Herbal Capsule.
4: Kalusugan ay alagaan, sakit ay tuldukan. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Buhing ebidensya sa kayuhan.
7: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa MOH Herbal Capsule.
8: Ako si BG Sinelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko na ulian. Kanira di ay nga capsule ang makatabang sa ako. Mas na-boost ang ako ang immune system. So manginom jud ta kada adlaw ani kay dakong tabang ni sa atoang lawas. Lest hassle na pagyud kay dili na ta kinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLH Malunggay with Louis.

0: Kapsul.
1: Buhing ebidensya sa kaayuhan.
2: Day, aniya gagod ni mo, day?
3: Pagpuyo na gudong, ikapoy bayak ko.
2: Naunsa naman ka, day? Iritabli naman ka karun. Na ay Tiramax kapsul, oh. Tisting eh.
3: Tiramax? Di ba sex enhancer man, ha? Daw bi atong tistingan?
2: Dili lang siya, sex enhancer, day. Mutabang sab siya sa mga kababainhan. Sama ni mo nga nakasinati o post menopausal syndrome o ginapakalma niya ang lawas o ang utok nga iritabli o skin dryness.
3: Usaka kapsula, 30 minutes hangtod sa usaka oras bago maglabing-labing kay misis.
2: Aladay, ni aniyag magkagsamot, day.
3: Tungod ni sa Tiramax capsule dong. Unsa man, sugda na?
2: Ali na!

0: Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM, and welcome sa tuang programa Your Moment, Your Song with DJ Aryan. So, happy Sunday sa tanan and maayong hapon. So, happy Sunday, no? July 19, 2026. So, maayong hapon and happy Sunday sa mga listeners nato na naka-tune in karong orasa. Ayan, so maayong hapon and happy Sunday. So, kamusta man mga kaibigan, no? Ang uban karon kay nang laba. Nagkag kay gipang laba kay basta Domingo at lang laba jud na siya. Sama ni DJ Aryan kaganina nang laba, no? Pero gamay ra ang gilabahan ni DJ Aryan.
1: Ayoy!
0: Sa uban pod kay natulog kay nasay na nung rasa is labi jud matulog. Karon si DJ Aryan.
1: Ayoy!
0: Sa launa hantod mga alas tres kanang mga orasa kay lami jud na itulog. Sa mga natulog karon, no? Ayan, so sige, katugdang mo diha. Ayan, so maayong hapon sa tanan sa mga listeners nato all the way from Davao City, Panapo City, diri sa may Tagum and sa Kapalong, sa Santo Tomas and sa Talaingon. So maayong hapon and happy Sunday sa tanan. Kung asa man ko to madungog ang tingog ni DJ Aryan, sana all bisag asa ra madungog atong tingog, no? Si DJ Aryan kay nagtuyok-tuyok radyo diri sa Panabo City. Sana all kaayo. So maayong hapon sa tanan. So welcome sa tong programang Your Moment, Your Song. Bani ko ninyo mga kaibigan sa tong programa sunod sa duha ka oras, alauna hantod alas tres sa hapon. So, sa mga gusto mo tawag or text, at ang hotline number kung na may mga song request na mo'y panawagan. Greetings, mga birthday greetings. I-text or call sa tong hotline number 0912-175-1291. Time checked, it's already 1:16 in the afternoon. And so, maayong hapon sa mga namino nato na mga pedicab drivers. Naglanog-lanog ta sa ilahang mga speaker sa ilahang pedicab karon. Maayong hapon and happy Sunday. Okay, so natay caller to, bago na to ning first caller na to. Hello, maayong hapon. Hello po, maayong hapon po. Tag-asa ni N. Ano sa pangalan na to, sir?
2: Maayong hapon.
0: Yes po, sir.
2: Arnel.
0: Arnel. Tag-asa man si Sir Arnel.
2: Barangay Luna, Kapalong.
0: Barangay Luna, Kapalong. Ayan, so daghang salamat sa mga naminaw nato dira sa Kapalong, sir. Naglanog-lanog. Wow. Daghang mga listeners dira sa Kapalong. Ayan, so maayong hapon sa tanan, no? Sa mga... Oo, daghang salamat kay sa pagpaminaw sa tuang programa. Sir Arnel, unsa man ako ang... Okay, go ahead sa mo ang mga greetings, sir.
2: Greet na ako kay Gato, BP, o Sinigro, nga naging tanday-tanday.
0: Ay, sana all. Oh.
2: Si Juan, naman ako, mga early in the English. Awa ko ati sa pagkuhan ni Pearl, si Rimarina. Pwede mo i-air number?
0: Yes, sir, pwede kayo. Pero dapat i-complete details, sir, kung full name niyo.
2: Oo, complete yun eh.
0: Oo, sige, sige. Para dili, para ma-interesado sila pagkuhan si mo, pag kanilang sila mo text or call. Okay, sige, sir.
2: 33 years old. Sa Barangay Luna. Ano akong number? Tingkil or Tingkil Ma'am lang o Babaliran. Tumagay Tingkil. 0912-27-34-011. 0912-27-34-011.
0: Pwede mo mag-request kanta. Okay, sir. So, muna ito'y imuhang complete details, sir.
2: Kompleto yun
0: po. Kompleto na yun ko siya, sir.
2: Kung muna, ya, lalaki ko. Kanya, 33 years old. Kanya, kanang single ang pinta.
0: Single or single, ma'am? Kasi
2: nag-timper ba? Hindi ka, dun sa asa lang ba?
0: Sige. Oh, sir, ko bahala, sir.
1: Ayoy!
2: Lagi.
0: Okay, sir, sama ni mo ang song request.
2: Kwan. I Love You by Celine Dion o Ocean Beat.
0: I Love You by Celine Dion and Ocean Deep.
2: Yes po.
0: Okay, dagang salamat, okay, sir.
2: Okay, pwede niya. Wala pa yun na nag-play
0: mo request. Ay, pasensya kayo, sir. Oo, okay. Pasensya kayo, sir, ha? Kay daghan mo kung mag-song request niya, dili na tumaplay ang uban. Pero karon sir, ato aning
2: i-play
0: dyan na ito.
1: Ayoy!
0: Okay, sir. Di lang kita mga suko, sir. Okay, sir. Sorry kayo, sir, ha? Pero karon sir, sure. Oo, palit ka na, sir. 100% sir, ma-play na ito ni Muhang song request. Okay, dagang salamat, Sir Arnel. Maayong hapon. Ayan, sir. Dagang salamat kay Sir Arnel na namino karon all the way from Kapalong. Nagandang mga listeners dira sa Kapalong, no? So, maayong hapon and happy Sunday. Time checked, it's already 1:20 in the evening. In the afternoon. Kidaman si DJ Arya. Bin akong night express karon.
1: Ayoy!
0: Ay, pahibalo din ako, no? Kaya po ang mga listeners na basin mabisi na si DJ Aryan sugod ugma. So basin dili na kayo maka-onboard matagabi si DJ Aryan, no? Sa tuang Night Express. Pero kung makaya ra sa oras, mga kaibigan, basin pwede pa dayta maka-onboard matagabi. Pero kung busy jud kaayo, kung di jud makaya sa schedule ni DJ Aryan is every Sunday na lang ta. Sa unta man na naamtay mga gikabisihan sa tuang life.
1: Ayoy!
0: Time check, it's already 1:20 in the afternoon. O kining orasa, hatod ka na to sa tuwang sabon na kutis mistisa. Sa mga gusto mo, hamis ang pamanit, no? Kung gusto mo, mugwapa, mugwapo, gamit na mo sa tuwang sabon na kutis mistisa at tuwang carrot papaya soap and glutathione with collagen. Personally, is mo na ang ginagamit na sabon ni DJ Aryan katong carrot papaya soap. So, dili na kayo oily og face si DJ Aryan. So, sa mga na oily og face diha, no? Ayan, so, gamit na mo sa tuang sabon na Kutis Mistisa. Available na din sa itong istasyon and sa mga Dole Nato na butika. Sa mga wala pa nakatuod kung asa itong istasyon, mga kaibigan, located lang tayo sa Bongkawil Street sa Maygala-Gala, Barangay Santo Niño, Panabo City, kilid lang sa PC Inn sa A Square Building. Saka lang mo sa second floor, turn left na mo'y makitaan na doorbell. Ayan, sa doorbell lang mo, mga kaibigan, para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. Time check, it's already 1:22 in the afternoon. Sa mga nice song request na mo'y panawagan, na mo'y mga greetings, mga birthday greetings, i-text na nasa tong text line number sa tong pagbalik unya, mga kaibigan. Basahon nato ni mga nag-text. Ayan. So tong text line number 0912-175-1291. Stay tuned naghihapon sa 96.1 Infinite Radio, marungugod na sa 90.9 Light FM. And we will be playing the song You're in My Heart and You're in My Soul by Rod Stewart. And we will be right back.

0: Art Speak Through Music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa tong programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. At ang oras, mga kaibigan, it's already 1:37 in the afternoon. Nung kining oras, hatod ka na to sa tuang Case Fragrances Perfume. Sa mga nangita o long-lasting and very humot na perfume. Ayan, so gamit na mo sa tuang Case Fragrances. So very affordable na to ang perfume, mga kaibigan. And available na diri sa tuang istasyon. And available po dira sa Bukidnon. Pero dili ta connected karon sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. So, kung nangita mo long lasting and very affordable na perfume, so gamit na mo sa tuang Case Fragrances. Sa mga gusto mo tawag or text, atong hotline number 0912-175-1291. 0912-175-1291 kung na may mga song request, na may mga greetings, mga panawagan. Text or call na nasa atong hotline number. Ayan, so maayong hapon and happy Sunday sa mga bagong tropa ni DJ Arya, no? Sa atong mga pedicab drivers dira sa Crossing Gamaw sa Panabo City. So shout out nila Uncle Roger, Uncle Romy, and Uncle Arnold. Ayan, so aminaw sila karon. Ayan, so maayong hapon and happy Sunday sa inyo ha, mga angkol. Magabalo man to sila na naay ka ng naman ko'y programa matag Domingo. So naminaw sila karon. Ayan, so maayong hapon diha kaninyo mga angkol. Sa mga, again, sa mga gusto mo tawag or text itong hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. Okay, so mag-public service sa ta. Gipanawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adele Villar Alcover, 63 anyos, lalaki nga anak karon sa kustudiya sa Dokosugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, nga kamo gipangita sa inyuhang banay. Bisitaha sa Dokosugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, with text sa cellphone number na 0968-207-8592. Alang sa pamilya o kaparintihan ni Adele Villar Alcover, na siya karon sa Dokosugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. So basahon nato ni mga nag-text. Sa tong texter 905, good PM DJ Arya, nangita ko good friend babae lang, buutan og ikasinabot, bahalag pangit basta kasaligan. Si Bemboy ni sa Tagum City, request lang kog song kanang Just As I Am by Air Supply. Ayan, so salamat. Kaya salamat sa tong texter 905, si Bemboy na namino karon all the way from Tagum City. Pangita siya og kanang good friend na babae, buutan, bahalag pangit basta masaligan. Ayan, sa mga interesado kay Bemboy, no? Nangita siyag friend, buta na babae. Balag pangit basta masaligan daw. Iyahang number is 0975-87-00905. Again, iyahang number is 0975-87-00905. Ayoy! So, salamat kay Bemboy na namino karon all the way from Tagum City. From 233, pagreet po happy 7th birthday Zia.
1: Happy birthday!
0: So happy birthday kay Zia, taga-asam ni si Zia kay ma-birthday si DJ Arya. So mga say si DJ

Best Pop Song, Himig by Freddy Aguilar, si Felix and Anya Bieza Diaini diri sa New Visayas, Panabo City. Salamat kay Felix Anya Bieza na namino karon dira sa barangay New Visayas diri sa Panabo City. Mga namino na dira sa barangay New Visayas, maayong hapon and happy Sunday. Ang i-play imuhang request na song, Himig by Freddy Aguilar. Okay, so natay caller, hello, maayong hapon. Maayong hapon, ma'am. Pwede pala itagamay sa radyo kay nag-feedback ta. Okay po. Go ahead sa greetings po, pero palayo lang sa radyo kay nag-feedback

So kung mutawag mo makaibigan, ayaw lang mo pa dool sa radyo kay para dili ta mag-feedback. Sa mga gusto mo tawag, atong hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. Time checked, it's already 1:44 in the afternoon. Kung kinungrasa atod ka na to sa atong Aryan's Best Pure Tablia, sa mga mahilig kong champurado diha, no? Natay Aryan's Best Pure Tablia diri sa itong istasyon. Sa itong Meadowbrook Farm Plant Nursery, sa mga nangita o mga grafted seedlings. So na sila ay available na durian, sa Patalansonis, rambutan, uban pa ng mga grafted seedlings. Ilahang nursery is located lang sa Bongkawil Street, sa Barangay Santo Niño, Panabus, Barangay Santo Niño, Carmen, along the highway lang na siya. Contact lang silang, contact number na 0909-748-3712. So happy tune in sa mga namino karon dira sa Barangay Santo Niño, Carmen. Muna kina greet di ay naminaw nato dira no sa Purok Size, Carmen. So naminaw sila karon ang Quamag family and Cañete family. Ayan, so mayong hapon and happy Sunday. Sa mga namino pud nato diri sa may Barangay Salvacion, Purok 2. Maayong hapon kay Nanay Tio Pista Flores na namino karon. So maayong hapon diya kay Nanay Tio Pista. So nanawag siya tong sa tong adlawa kay gibuhat siya sa kung ano kay wala do ko kadto sila hang balay. Ayoy! So, kabalaka Nanay Tio Pista makalagra si DJ Aryan dira hatan tikaw og tabliya. Ayan, so sa mga namino nato dira sa Barangay Salvacion, maayong hapon and happy Sunday. Sa mga naminaw po nato dira sa La Paz, Carmen, no? Ang Libutan family na naka-tune in karon, maayong hapon sa tanan. Time check, it's already 1:45 in the afternoon. Stay tuned lang hapon sa 96.1 Infinite Radio. Marungo po da sa 90.9 Light FM. And we will be playing the song Himig by Freddie Aguilar. And we will be right back.

0: Your Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM sa itong programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. At ang oras mga kaibigan, it's already 2:01 in the afternoon. Yes, dos na no, sa dalilang dagan sa ito ang oras.
1: Ayun!
0: Kung kining rasa, hatod ka nato sa ito ang sabon na Cutis Mistisa sa mga nai pimples, mga acne, mga whiteheads. Kung sama mo ni DJ Aryan na oily of face, ayun, so gamit na mo sa to ang sabon na Cutis Mistisa ato ang carrot papaya soap and glutathione with collagen. So pwede kayo magamit ato ang mga kalalakian kung nasa'y mga pimples, mga acne, no? So affordable lang ato ang sabon mga kaibigan. Bisita lang mo diri sa tong istasyon kay available diri ato ang sabon na Cutis Mistisa at sa mga dool pod nato na butika. Sa so, wala pa nakatuod kung asa to ang istasyon diri sa Panabo City, located lang diri sa Bongkawil Street sa May Galagala sa Barangay Santo Niño, Panabo City, kilid lang sa PCN sa A Square Building. Saka lang mo sa second floor turn left na mo'y makita na doorbell. And so doorbell lang mo para matagad mo sa sulod. And sa to ang Case Fragrances perfume sa mga nangita o kanang perfume na long lasting and affordable. Ayan, so gamit na mo sa to ang Case Fragrances. Kumupalit mo sabon na Cutis Mistisa diri sa tong istasyon sa Panabo City. Namoy free na 3 ml sa to ang Case Fragrances perfume. So unya kay nakapalit man si DJ Aryan atong Webes og sabon. Nakalimot man kog pangayo og kanang sa katong free na 3 ml. So pangayo ko unya.
1: Ayoy!
0: Kaya tuluman ka sabon akong gipalit, dapat tulukod ka 3 ml sa tuang Case Fragrances. So, mayo ko niya, Papa Kebs, ha?
1: Ayoy!
0: Sa tuang Case Fragrances na 3 ml. Sa tuang aras, it's already 2:03 in the afternoon. Sa mga gusto mo tawag or text sa tuang hotline number, kung na may mga song request, mga panawagan. Greetings, birthday greetings sa tong text line number or hotline number is 0912-175-1291. Okay, so mag-public service ata. Kipanawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adele Villar Alcover, 63 years old, lalaking anaa karon sa Docustudia sa Dacusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, nga kamo gipangita sa inyuhang banay. Bisitaha sa Dacusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, ug i-text sa cellphone number na 0968-207-8592. Alang sa pamilya o kaparintihan ni Adele Villar Alcover na siya karon sa kustudiya sa Dacusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. May natay texter from 860, DJ Aryan, pwede mag-play or pwede? Okay, pwede mag-request ng song I Need You Now, puro 3B, Santorino Carmen, Davao del Norte, Jimenez Family. Salamat sa Jimenez Family na naminaw karon all the way from Barangay Santo Niño Carmen. Nagantag mga listeners dira sa Barangay Santo Niño Carmen, no? Salamat sa kanunay sa pagpaminaw sa tuang programa, sa tuang Night Express at sa tuang programa Matag Domingo, sa tuang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. So, ba't i-play mo hanggi song request sa sana siya Jimenez Family. Time checked, it's already 2:05 in the afternoon. Kining rasa hatod ka nato sa tuang Meadowbrook Farm Plant Nursery. Sa mga gusto mo palit og mga grafted seedlings, mga fruit bearing trees, sama sa cacao, durian, lansones, rambutan, uban pa ng mga grafted seedlings. Ayan, so available na sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. Ilahang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. makontak sila, silang contact number na 0909-748-3712. Sa to ang Aryan's Best Pure Tablia. Sa mga mahilig og champurado diha, no? Natay 100% pure tablia tong Aryan's Best diriya sa tong istasyon. So, makabisita mo diri, makaibigan. Palit mo sa tong Aryan's Best Pure Tablia. Natay texter from 594. Ma, mo greet me. Leia Alan Jud Perry. Sabi, wala pa sabo si DJ Aryan. I-greet daw siya. I-greet daw niya si Leia, Alan, og si Carrie. Ito. So, maayong hapon, no, kay Leia, Alan, og kay Carrie. Og sa atong texter 594 na namino karon. So, maayong hapon. So, maayong hapon and happy tune-in sa mga naminaw nato dira karon sa palengke sa PLDT, dira sa may fruit stand. So, natin mga listeners dira, no, so maayong hapon sa tanan and sa mga listeners po nato dira sa Ulingan and sa Manukan. Maayong hapon sa Romano family kay Baby Julian na naminaw jud to siya karon. Ato ang avid listener na katong bata na ni Antonio diri sa tong istasyon para makitaan lang si DJ Aryan. So, maayong hapon kay Baby Julian, pati po sa iyahang mamagpapa na very supportive kay silahang anak. So, buhon, basi mag-DJ po ni si Julian, no? Ay, hilig po siya maminaw og radyo. So, maayong hapon and happy Sunday sa Romano family. Gusto mo? 0912-175-1291. Ako din gina-greet di ay no. O happy Sunday and maayong hapon, no. Ato ang mga teachers na to dira sa PSDALC. So maayong hapon di ha kaninyo mga

0: And sir, na naka-tune in si to reality na punog ma, no, kay Monday. Sabak na naman sa mga kabataan na madlungon. Mangugat na lang ka mga ang mga estudyante karon kay kanang usahay dili na maminaw.
1: Ayoy!
0: Kahit kay ulo, no? Magsigig dagan-dagan, magsigig pa badlong. Pero ana jud na, no? Basta naka sa teaching profession, everyday jud na ni mo ma-encounter. Shay nasay! So, dali na kayong dagan sa tong adlaw. Bago pa ganito nag-Friday niya, ugma is Monday nasay.
1: Ayoy!
0: Pura gi-timelapse ang ato ang adlaw, mga kaibigan, no? So, yun na nakapaspas ang ato ang panahon. Dali na ta matigulang ani.
1: Ayoy!
0: DJ, no? Part na nasa ko ang skincare routine ang manghaplas bago matulog. Kisa mainana, no? Manghaplas sa mga kilid, sa hawak, sa mga bagtak.
1: Ayoy!
0: So, medyo sakit-sakit na to mga kalawasan. Kaya... Time checked, it's already 2:09 in the afternoon. So, maayong hapon and happy tune in sa mga naminaw na to karon sa akong mga kasilinganan dira sa Sunbeam na naka-tune in sila karon. Ayan, so maayong hapon. So, maayong hapon sa Bagoryo family and ka-auntie meeting na naminaw karon. Time checked, it's already 2:09 in the afternoon. Sa mga gusto mo tawag or text, no? Itong hotline number 0912-175-1291. Okay, so ako lang ipahibalo usab, mga kaibigan, no? Next week or ugma siguro. Or ugma na judi ay. O Monday na Monday ugma, no? And so medyo busy na si DJ Aryan. Dili na, basig dili na kayo maka-onboard matagabi si DJ Aryan kay... nanatay gikabisihan.
1: Ayoy!
0: So, basin, kuan, matag-Domingo na lang siguro ta mag-programa ani. Pero paningkamutan lang ni DJ Aryan na kung makaya lang sa schedule, makaprograma ta matagabi. Pero kung dili makaya, taga-Domingo na lang jud.
1: Ayoy!
0: So, maningit sa si DJ Aryan sa iyahang schedule kung masingit pa ba na to atong programa matagabi sa toang Night Express. Sa so, unta man na kuan, kailangan man nato magkuan sa tama tayong mga priorities in life.
1: Ayoy!
0: So mo to siya, no, medyo mabisi lang si DJ Aryan. Pero dili gihapon mawala sa ere si DJ Aryan. Mutingog gihapon si DJ Aryan. Time checked, it's already 2:11 in the afternoon. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio. Marumupod ta sa 90.9 Light FM. And we will be playing the song I Need You Now by Firehouse. And we will be right back.

Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM, and welcome back sa tong programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. Time check, it's already 2:28 in the afternoon. Kining oras sa hatod kanato sa tuang Case Fragrances perfume sa mga nangita og long lasting and very affordable na perfume. So perfect ani siya pang regalo sa mga nag birthday, sa mga nag celebrate og mansaries, anniversaries. Sana all naay ka kuan ka celebrate og mansaries. So perfect ani ato ang Case Fragrances perfume sa mga naay uyab diha no, para stay humot mong duha ko mag date mo. So, gamit na mo sa to ang Case Fragrances perfume, very affordable and long-lasting scents. Available na diri sa to ang istasyon, mga kaibigan. Huwag natin mga tester diri para makapili mo sa inyuhang gusto na humor. So, ang scents niya is na siya pang babae and pang lalaki. And sa to ang sabon na Kutis Mistisa sa mga oily og face diha sama ni DJ Aryan. Namoy mga acne, mga pimples, mga dark spots, whiteheads. Pwede kayo magamit na to ang mga kalalakian sa mga gusto mo guwapa, mugwapo o mugwapa o mugwapo ang pamanit. So gamit na mo sa to ang sabon na Kutis Mistisa. Kung mapalit mong sabon na Kutis Mistisa diri sa tong istasyon is namoy free na 3 ml sa to ang Case Fragrances perfume. So maayong hapon and happy tune in sa mga naminaw nato dira karon no, ato ang mga staff dira sa Rose Bake Shop. Kanya si Papa Kebs nagpalit og kuan pan. Ayan, so daghang salamat sa pagpaminaw sa to ang programa karong oras sa mga kaibigan dira sa to mga staff dira sa Rose Bake Shop. Sa mga nagkuan karon no, sa mga nagkapi-kapi karong orasa kay hapit naman alas 3. It's already 2:30 in the afternoon. Kapi-kapi karon ang mga nanglaba. Si DJ Aryan kay nanglaba ka ganina. Ayan, so maayong hapon and happy Sunday. And sa mga listeners nato karon all the way from Panabo City diri sa may Barangay New Visayas and sa Barangay Gredo na naglanog-lanog ta dira mga kaibigan, maayong hapon sa tanan. So maayong hapon po sa mga naka-tune in po diri sa may Ibanez Subdivision. Lanog-lanog ta dira sa may barbecuehan, dira sa may leksyonan, and dira po sa may Ulingan. So dagantag mga listeners dira sa may Ibanez Subdivision, diri lang sa Panabo City. So po din ginagreet di ay ang Amugis family na naminaw karon dira sa may Ibanez Subdivision. Sa mga gusto mo tawag or text, atong hotline number 0912-175-1291. Okay, so mag-public service at ta. Ipanawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adele Villar Alcover, 63 anyos. Lalaki nga nakaroon sa Dakustudya, sa Dakusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Nga kamo gipangita sa inyong banay, isitaha sa Dakusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Huwag i-text sa cellphone number na 0968-207-8592. Alang sa pamilya o kaparintihan ni Adele Villar Alcover, 63 years old, naa siya karon sa Dakusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City.

0: kining rasa hatod ka nato sa to ang Meadowbrook Farm Plant Nursery. Sa gilangak si DJ Arian kay di ka nag-snack si DJ Arian.
1: Ayoy!
0: Kaning rasa hatod ka nato sa itong Meadowbrook Farm Plant Nursery sa mga gusto mo pa itong mga grafted seedlings, mga fruit-bearing trees, sama sa cacao, durian, lansones, rambutan. Ayan, so available na sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. Ilang nurseries located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. Huwag makontakt sa contact number na 0909-748-3712, 0909-748-3712. And sa tong Arian's Best Pure Tablia sa mga mahilig og champurado dihano, ayan sa nate Arian's Best Pure Tablia dire sa tong istasyon. Sa mga gusto mo palit og mga sa mga gusto mo palit sa tong Arian's Best Pure Tablia, available na dire sa tong istasyon.
1: Ayoy!
0: Time checked, it's already 2:49 in the afternoon. Okay, so mag-public service sa ta. Ipanawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adel Villar Alcover, 63 years old. Lalaki nga nakaroon sa Docostudia sa Docosugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Nakamog ipangita sa inyuhang banay. Bisitaha sa Docosugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. With text and cell phone number na 0968-207-8592. Sa pamilya o kaparintihan ni Adel Villar Alcover na siya karon sa Docosugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Sa mga gusto mo tawag or text kung na mo'y panawagan, na mo'y mga pa-shout out, mga

0: May nagka-technical problem ta.
1: Ayoy!
0: Sa mga gusto mo tawag or text atong hotline number 0912175-1291. Time checked, it's already 2:51 in the afternoon. Okay, so natay nag-text from 429. Good PM DJ, shout out ko sa akong apo Car Adam Kent Kate Kate Family, Ponce, Mary Ann, Juveline, Christina, Fatima. Request kog song through the years. Nanay Gina ng Purok Tres, Gala Gala. So, rin nga salamat kay Nanay Gina. Nanaminaw karon all the way from Purok Tres, Gala Gala. Salingan na sa atong istasyon. Mayung hapon po sa mong mga apo, Nanay Gina. Sila Kataket. Kata Kate and Car Adam Kent.
1: Ayoy!
0: O sila Kano. Alam sa pangalan sa mong mga apo, Nanay Gina, kay ilahang first letter, silahang pangalan kay letter K tanan. Okay, so ito ang pangitaon sa ito ang playlist imong request na song Nanay Gina. Ito ang siyang i-play unya taod-taod. Time checked, it's already 2:52 in the afternoon. Huwag kining rasa, hatod ka na to sa tong sabon na kutis mistisa sa mga eye pimples, mga dark spots, whiteheads, mga acne. Ayan, so gamit mo sa to ang sabon na kutis mistisa. Ato ang carrot papaya soap and glutathione with collagen. Kung sama mo ni DJ Aryan na oily o face, ayan, so gamit na sa to ang sabon na kutis mistisa. Happy naman day mag-alas stress kay 2:52 naman di ay. So again mga kaibigan, kasi dili maka-onboard si DJ Aryan next week, ugma siguro. Mabisi si DJ Aryan. Pero kung makaya pa sa schedule, panikamutan na to na maka-onboard ta matagabi. Pero kung dili makaya is taga-Domingo na lang jud ta mag-uban-uban. Ayan. So daghang salamat no. Kasi last na siguro ni DJ Aryan na nag-night express ka tong Thursday.
1: Ayun.
0: Okay, nabese. Ay mabisi naman ko si DJ Aryan pero sa dilang dili man gihapon mawala sa ere si DJ Aryan. Mutingog gihapon si DJ Aryan. Daghang salamat sa pagpaminaw sa tuang programa karong adlaw no. Sulod sa duha ka oras, ala una hantud alas tres sa hapon sa tuang Your Moment Your Song with DJ Aryan. So ugma sa gabi is murag ilhan ra ni ugma unsay dagan ani ugma. So, maka-onboard si DJ Aryan. Basta mauto siya no. Medyo mabisi na si DJ Aryan. Pero sagli lang, mistorya maghihapon si DJ Aryan sa radyo. Naghihangak-hangak si DJ Aryan.
1: Ayoy!
0: Busog kay kasapan, oy. Nagkasalamat sa ato ang snack, no, Papa Kebs? Busog kay si DJ Aryan. Time checked, it's already 2:54 in the evening. Wala na dito, evening! Saan mo si DJ Aryan? 2:54 in the afternoon. Nangingawa na dyan si DJ Aryan ani matagabi. Kay part na ba sa kong routine matagabi na mo storya ta sa radyo, no?
1: Ayoy!
0: So, mapaguhan dyan taan eh. Pero okay lang, laban lang. Time checked, it's already 2:54 in the afternoon. Dagang salamat sa pagpaminaw sa itong programa, mga kaibigan. Before mag-signing off si DJ Aryan, pasalamatan na to itong management, si Atty. Ulysses Labaw, kay Ma'am Rose, and kay Sir Wolfie, and sa itong technical na nasa Picas Lawak, si Sir Kevin, sa mga kaubana na to ng mga co-DJs, mga news anchors, reporters. Ayan, so daghang salamat. Happy Sunday and good afternoon.

tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa, sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
2: Ang musunod nga sidya usa ka binairang nga programa, ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon, nga wala kini magdala o baruganan ni ining sibyahanan.

0: ada rasa.
1: Maayong hapon, Davao del Norte. Anihan ang sabi kita na itong programang Tingog sa Kabarangayan din lang sa 96.1 Infinite Radio o sa 90.9 Radyo Kalusugan. Kining higala sa kanginan, Rudy Kadayona, moingon sa inyo ha, maayong hapon sa inyohang tanan. Unang kita mo padayon sa unahan, ang atoon ng pagpasalamat sa atong labaw na makagagahom, siya kanunay paghatag ka na itong kamaskog sa atong panglawas. Ug sa lain o sa mga adlaw, yang gihatag ka na ito. Salamat sa Ginoo sa mga grasyang imong gihatag ka na mo sa matagadlaw. Giyahi kami kanunay Ginoo, tultuloy kami kanunay Ginoo, aron kami mahisubay sa tulid nga dalan sa kinabuhi. Aron sa ingunana, dili kami mahisalag. Kana among gipangayo sa ngalan ni Kristo, among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa nagdumala na itong istasyon, ang atong station manager, si Atty. Ulysses Salabaw, ang atong assistant manager, si Ma'am Rosemary Bolfa, sa atong technical head, ang atong kuya, si Engineer Wolfie Orio, sa atong technician, ang atong buutan o gambungan ng technician, Kevin Williams Bargin.

Kibisay pagyukbo o pagtawad na ito samahan sa atong syudad sa Panabo, ang talaylain ng atong walay kaparehas na mayor, Mayor Jose Joe Rilampagos. Sa atong Vice Mayor, ang atong pang supportive na Vice Mayor, Engineer Franklin Hinteles. Sa atong mga konsyales, ang atong number one counselor, si Bus GM Hinteles Rilampagos. Si Kunsyal Umaranain, ang atong kunsyal nga dili ko nagwapo pero uso. Ang atong batanog ang bungan nga kunsyal, Kunsyal Jano Paulo Hinteles. O ang atong idol Luloy Sumampong. O ang atong Mr. Rice, Kunsyal M.M. Blase. Iwan usap sa uban pa na itong mga konsyales, si Konsyal Engineer Ronald Dang, Konsyal Johnny Tanong, o si Konsyal Ayan Catalan. Usapan pa na itong mga konsyales, maayong hapon sa inyohang tanan. Sa atong mga department head, maayong hapon sa inyong tanan. Kumusta mo? Happy Sunday sa inyo ang tanan. Gikan sa to ang city administrator, no? Sila si Sir Pedrito Misoles, ang atong buotan na itong city administrator. Maayong hapon si mo din na, sir. Dagang kayong salamat sa imong kaayo. Sa atong panguban ng mga department head, sa atong nila Ma'am Jean Cape, sa atong HR, no? Sa ilahan ni Boss Gerald Capuyan, sa ato ang Executive Secretary 3, o sa ato ang City Treasurer, no, si Kuya, ano sa niya, nakalimutan mo ko na sa kumuluna. Sa ato ang Sindro, si Engineer Pidik Sinahon, maayong hapon sa imo din, Engineer. Dagang kayong salamat sa Engineer sa imo kaayo. Sa atong GSO, dalay ng ako bang dali nga madaganan, dali maduulan, no? Nga muhatag dayog immediate action. Dalay ng atong GSO Head, Engineer Randel Panayangan. Ingam lang sabi sa iyang mga kabanan, si Engineer Kwabag, labi na sa atong equipment dispatcher, si Kapitan Pisanya, maayong hapon sa inyo din na, sa inyo ang mga, ato ang mga office staff din na, no? Ang atong mga mekaniko, ang mekaniko ko, kung magkanunin, mabunog, no, kung naano yung mga diferensya ang ato ang mga unit. Salamat kay sa inyo, sa inyong pong pagdali, dahil yun, action kung sa panahon nga kita manawag na tanganaan ay problema ang atong mga equipment. Sa ito ang mga backhoe operator, no, maayong hapon sa inyo, o sa itong mga dump truck driver, inyong tanan din na sa ito ang mga vulcanizer, sa itong mga boom truck driver, sa ni grader operator, sa tanan ninyo din na, no, sa GSO, maayong hapon sa inyong tanan, og daghang kaayong salamat sa inyong kabutan. Sa atong kapulisan, no, maayong hapon sa inyo tanan, labi na sa atong chief, no, si Chief Dexter Cuevas. Maayong hapon sa inyo din na, sir. Daghan kayong salamat, sir, sa inyo yung maayong pagdala sa atong peace order din sa atong syudad sa Panabo. Sa atong mga taga-teamyo, maayong hapon sa inyong tanan. Daghan po kayong salamat sa inyong kaayo. Sa taga-engineering, no, may hapon sa inyong tanan. Sa mga, ako po din isa ka-boss, no, may hapon din mo din siya, ma'am, si Ma'am Joanne Rilampagos Capuyan, ang ato ang Executive Secretary 4. Daghang kayong salamat sa kanunay, ma'am, sa imog yung kaayo.

Sa atong mga barangay kapitanis, bayong hapon sa inyong tanan, no? Sa nagkadaing barangay na to din sa atong syudad sa Panabo, bayong hapon sa inyong tanan, o kumusta na mo? So, yun man sa atong mga barangay councilors, no? Sa nagkalaing barangay, mga pensionaris, no? Mga, sa inyong tanan. O sa mga kauban na to sa Agila, kabigan niyo wala kung nakatambong dito sa na ay mga induction dito sa atong pag-utiking dito sa mga bag-o na itong mga kaubanan. Nung atong guhas dito kagabi, kula ko nasayop, kaya wala mangyog ko dito, ang atong Executive Secretary for Ma'am Juan Rilampagos Kapuyan. Sa itong mga kaubanan sa Agila, maing hapon sa inyo din na. Salamat kayo ninyong tanan, no, sa inyo pugka, no, sa inyong kanunay pagunahan na kung siya atong matampo sa atong katauhan din siya ato ang probinsya sa Davao del Norte. Kami na ilahan siya atong kuya ng masa, ang doktor ng masa, Kuya Irani Pangilinan. Kay Kuya Sam Iblamo sa Panabo Central Eagles Club, maing hapon si Buna Kuya sa atong gobernador, sa atong region to, si Kuya Dudong Garcia. Ingaman sa akong kumpare, ang akong kuya, akong karaan, akong kauban, Engineer Vic Barrios. Sa presidente dahil sa binulig sa among club, no, maing hapon din na sa ato ang buutan natong presidente sa atong binulig Eagles Club, si Kuya Milbar Velasquez. Sa kabanan ako sa Barangay Affairs, bayong hapon sa inyong tanan. Sa labi na din na sa akong duha kakaabaga, si Rodel Cuevas din na sa Barangay Nanyo. Musta na kadya Del, o sa mga Halipa brothers, o Halipa family, din na sa mga procreators na to din na, o kay Irene Rimila Daog, dahil nga siya na to kabarangay coordinator din na, dali na sa Puro Kalabasa, no? Bayong hapon sa inyong tanan, o sa ingon man sa ato pag-uban ng mga kahigalaan din na, nga sila si Consul Urio, ang atong amigo din na si Amay Kimpo, o si Dan Kasumpo, ang atong Purok Leader din na sa Purok Gabi, no? Ang atong kasamtangan nga presidente sa ato ang Unity Tuda.

Sa ako din mga kaubanan, mga karaan ako mga lundupatay ako mga kaubanan, labi na sa ato akong kauban kanon sa trabaho. Walay-layan ang atong konsyal din sa atong barangay San Vicente, ang atong Big Bama, konsyal Irslita, ising apat. Daghan kayong salamat sing sa imong pagkamatinudanon. Dagang hinaot unta nga ikaw didi ka mausap magpabilin kan sa ingon anak kanunay. Ingon man sa ato nga senior citizen president din sa atong barangay San Vicente, si Marie Ruth Ortigosa, daghan po kayong salamat imo Marie sa imo pong pagkamatinudanon. Sa atong IPMAR, sila si William, Dato William Bansali, manghapon si William. Natunta po liyam nga dili ka mausab, no? Sa ito pang mga uban grupo, no? Ato mga grupo, no? Ato mga matinudanon nga mga kaubanan, no? Ingon nila sa Manila ni Jojo Misulis, no? Ang hapon sa inyo din na Jojo, Mr. and Mrs. Jojo Misulis, ang asawa ilan ni Lingling, kaya ilan ni Rose Ibanez, no? Ilahan ni Jerwin Pugoy, ang hapon sa inyo din na. Ilan ni Junar Palugod, no? Dina sa Purok 25. Ug sa kay unsa ni kay aron man no si Jerwin Pugoy o nanan man dina ug sa uban pa natong mga kaubanan, no, sa labi na sa atong mga grupo ng atong mga leaders, sila si Agnes Sulapa, sila si Gingging Kayaw. Sa paninguban natong mga kaubanan, sila si Rita Kwamag Marmito din sa Purok 5. May hapon sa inyo din ha. O ilan si Camilla Iroy. May gabi sa inyo. Ilan ni... unsa ni? Ilahan ni... Rina Dicina. May hapon sa inyo din ha. Sa tanan natong mga Purok leader din sa itong barangay San Vicente, may hapon sa inyong tanan.

Ako din isa-isay sa inyo, no, na ako'y balita sa inyo, ano, ang katong ato ang mga, kung saan atong gibuhat sa mga nangaging mga adlaw, no, atong isulti sa inyo, kung saan atong gipabuhat, ipinaagi sa mando sa ato ang city executive, no, atong local executive, si Mayor Jose Jory Lampagos, na humanagin nato dito sa Purok 21. No, ato naging natapos dito ang maong project, ang pagsiminto sa ilang basketball court dito, no? Natapos na ginato sila dito tanan. Ang Purok 21, kagahapon lang nato nahuman. Dako kay galipay sa mga tao dito, Mayor, na natapos na gyud ang ilang basketball court atong natarong na gyud dito ang ilang plaza. Atong nalimpyo dito ang ilang maong lugar. Unang dako kay pasalamat sila, Mayor, sa imo sa tong buutan nga Mayor Jose Jory Lampagos, matud pa nila, Mayor, sa 18 ka tuig kuno nilang naghandom nga mahimo na nang atong gihimo karon, nahitabo na gyud, nahimo na gyud nila. No, ug sa ato ang local ato ang Executive Secretary for Ma'am Juan Rilampagos Kapuyan, daghan po daw kay salamat, Ma'am, sa imong suporta. Labi na tong imong ipadala dito sa mga katong culvert nung ikinanglan ginato na magiging sa pagkakaroon doon na pagitay mga kinahanglan ng culvert, no? Muna nga magkamot ko nga makakita ko mga culvert nga ro'n na ito mahatag o matao dito sa mga nanginhanglan. Dagan po din salamat, no, sa uban po dito, no, nga maskin sa mga residente dito sa Purok 21 nga nag-operar ug maayo dito ni Tabang, susama nila ni Mr. and Mrs. Mayet Domingo Apilyedo, no, sila si Duming, si Embana Domingo, no, Apilyedo, sayang anak, no, maayong hapon sa inyong tanan din, ha. Dagan kayong salamat sa inyong pong kooperasyon, sa inyong pag-asikaso, labi na sa amo ni atong kami pa nagtambak o nanikamot nga unsay matarong na mo ng inyong plaza. Sa inyong pag-prepare sa mo akong unsay imong gikinahanglan, labi na sa mga tubig o guban na sa mga pagkaod. Daghang kay salamat ninyo. Ilan ni Nining Bilyarojo, daghang kay salamat ninyo, Ning. Ilan ni Louie Day din, ha, salamat ninyo, Weng. O ilang mga buhawi, family, sa uban pa din, ha, nga nagtinabangay. O sa atong Purok leader din, ha, si Marisha Tikong. Daghang kay salamat ni Mores. Ang atong abdik po din, ha, nga Purok leader, no, din na sa Purok 21. Dito di ay sa ako din ay shout out sa, no, ang akong anak dito sa Dubai. Sila si Rina, no, Rina na Kadayuna, daghang kay salamat nan sa inyo pong paghatag og mga unsa ni support diri sa ato panginahanglan, no. Nasayod ka na na, dili lang nako na isulti. Sa inyong mga kaubanan din, ha, salamat kayo ninyo. Amping mo di ako na sa Dubai. Yung mga sabi sa sana ko kanak, si Rili Kadayuna, si Goy Goy, sa iyong pamilya. Maying hapon sa inyo din, ha, Goy. Amping mo kanunay, yung Mandela ni Lina. Kumusta na kayo dyan, Lin? Sana okay kayo palagi dyan. Lalo na dyan sa apo ko, sila ni Saki at saka si Plong Plong. Ingat kayo palagi dyan sa Dubai. Sa Paris, no, mayong hapo din na si Imusel. Kumusta ka na niya? Taon-taon lang ko, wala ko nakakita si Buha. Amping diya ka noon na Imusel sa Paris. Si Giselle Hinakay Pilinyo. Ingon man kay Rosel Nuda, no, si Japan. Sa kong anak pa din, ano, mayong hapo. Magandang hapon sa iyo dyan, no, anak. Kumusta ka na dyan sa Japan? Ingat ka palagi dyan, lalo na dyan sa anak mo, yung apo ko dyan, at saka sa asawa mo. Ilan ni Pai Abinyon dito sa may Hong Kong. Balukon siguro, nagtanaw mo karon din, ano, kumusta na mo din ang tanan. Bibo man siguro mo din, na kaya naman nagtapok-tapok kay Domingo mo karon. Hinatunta ka mo, malingaw mo din, na, ano, sa inyo ha, mukha na sila si Olive din, na sila si Missy Kihor, sa imo mga kaubanan din, na amping mo kanunay din, na sa Hong Kong. Hibalo ko kung nun sa inyong mga pag-antos, no, tungkol sa inyong mga tagsa-tagsa kapamilya. Nagkalain-lain ng klase sa inyong mga problema, sa inyong mga panginanglan sa inyong pamilya.
malampasan ra man gihapon ninyo na mabot ang panahon kung tagaan gani kamog mga problema ngayon na naagin na po'y solusyon nga saan masulbad na nga maong problema. Sige lang, agwanta lang sa ano, amping lang kanunay. Ingon man din na sa mga Tres Marias ni Fai dito sa Luzon. Magandang hapon sa iyo dyan, kina Kalay, kina Krisya, kay Kiana. Ingat kayo palagi dyan sa Luzon. Ilan ni Gunggong dahi din na, no? Gunggong Mabulok din na sa Dubai. Maing hapon sa ilo. Ilan ni Cham Cham, no? Ilan ni Michael Hildo. No, maing hapon sa inyong tanan din na Gong. Ilan ni Michael, no? Din na sa Dubai. Maing hapon sa inyong amping mo kanunay dihan tanan. Sa Davao, ilan ni Regine Yap, ilan ni Rich Moon, ilan ni Nikki, ilan ni Angelica, sa inyong tanan din na maayong hapon sa inyo. Kumusta namang tanan, hinautunta na mo kanunay sa maayong panlawas. Inguman ni Rap Rap, no? Ni Ralph, no? O kay Bina, o sa ilang mga anak sa akong apo din na, kumusta namang tanan, hinautunta na mo kanunay sa maayong kahimtang o panglawas. Sila ni Pililim Labanan sa Dabao, ano? Mayong hapon sa inyo din na ning kumusta na mo din na sa imong mga anak. Kanyain sa imong mga sakop din ang tanan, ilan ni Jan Lino diya. O sa ilan ni Helen Bernido, ano? Nidudong Bernido, ilan ni Cyrus. Sa inyong tanan din na ilan ni Gary Lim, ilan ni Marty Lim. O sa inyong mga pamilya din ng tagsa-tagsa, maing hapon sa inyong tanan, amping mo kanunay.

Dito di sa pagmali ato dito no ni ato sidang gi bilin dito kay naabot ng oras ato ang programa mo nang na sila dito ang atong mga kaubanan ng atong grupo na dito sa balay sila ni atong konsyal diri sa atong barangay si Ercelita Isingapat tungod sa panagisyot hisgot ganina dito sa Company Malay uban nila ni atong senior citizen president si Marirut Ortigusa ang atong IPBAR si Dato William Mansali ug sa atong amigo din na atong umabot sa atong grupo si Junard Palugod. Akong ihangyo no akong ihangyo sa inyo din na sa Purok 21 natapos na maginato ng pagsiminto sa inyong plaza din na, no sa inyong basketbolan. Ako lang yang niyo sa inyo ang pingan, alagaan ninyo ng atong maong area. Natunta nga dili na magian sa mga truck, no? Kaya basing mabuak ng ato ang ipangsiminto din na. Ako unta, magtinabangay mong tanan, inyong ampingan na din na. Butangan ninyo untang kural. Maski PC lang, aron dili na magian, no? Aron dili magian sa mga hibing, mga sakyanan. Kaya ron singon, ana, magpabili niya siyang nindot, no? Pero binakaroon di pa kayo na gahi, no? Wala pa kayo ang isaktong curing na ampingan na to na. Kaya pa rin kamutan na sa atong mayor na iyan ang mahimo aron sa inyuhang kaayuhan sa atong mga kabataonan di aron dili sila may salag, ana nila ang pangunahuna sa sports, sa mga dula, dili dito sa mga walay hinungdan nga binuhatan sa atong kabataonan, labi na ginang, unsa niya, kanang druga, no? Una iyato silang ipalayo sa ingon ana munang atong mayor na ningkamot nga makabugda og ingon ana kalingawan sa atong mga kabatanunan. Sige ingon ana ko no kung gusto nako kung inyong interesado mo nga inyo nang kuralon og kawayan na atay daghang kawayan dito sa ko ang Panimalay adto lang mo dito kay ato nang pwede mo manguha dito para inyong magamit din sa pagkural aron mahimong safety ang maong basketball court. Kay kanang tanan no ato nang gihimo no para sa inyo din sa unsa ni sa Purok 21 pinasayod ko kung unsa na kalisod ng maong lugar. Sa una dili gina maagian dili gitaw na halos ma agiagihan nimo kay pwede yung napuka pwede sagbuta. Karon gipaningkamutan nato na siya nga matarong na kanang tanan nga akong gibuhat din ha dili po na ko na mahimo kung wala ang suporta sa ato ang buhutan o walay kaparehas ni Mayor Mayor Jose Jo Rilampagos. Kanang inyong kapilya kay nahitabo naman yun nga magdisod na ta kay nahabog naman ko ng inyong basketball court ang atong gitambakan man ang kalsada kanang palibot ang inyong chapel mo nagkaroon ng problema ta sa inyohang unsa ni sa inyohang kapilya kay ang tubig kung magulan dito na musulod no ilang ugma pohon siguro ato na po ng patambakan ang maong chapel o dito sa likod kaya ron dili mapundo na mga tubig dito inyong magamit na panahon sa ating simba ninyong tanan. Ningkamoto na to na nga ato ginang maksyonan ug mapuhon no kay ug mapuhon ang ato na pong isa diha nga buhaton ang dito na pud sa Purok 25. Mo na putoy ato simintuhon ang ilang basketball court kay ready na to siya no andam na to siya nga mabuhosan kay nakompleto na to na halos ang pag tambak na to aron siya ma-elevate no aron dili makasulod puhon ug mahumanan ng siminto walay tubig ini ang maong basketbolan. Hangyo na ko mga katawhan diyan no sa inyong mga ginhangyo nga mahitabuon ta na kung nung kaluyan ta sa Ginoo kung walay mga sagabal ug maapohon ato na ginang masugdan din na sa Purok 25. Sa giingon na nako sa inyo kadita na namong akong gibuhat din na sa matag Purok kung asa may atong gihimo nga og kayuhan sa kadaghanan dili na ko na mabuhat kung wala ang suporta sa atong buutan nga Mayor Jose Jo Rilampagos. Sabi ng gipod ka Ma'am Juan kay sulay mo sampit ta saya kay usahay lagi. Di gina mawala ang pagkinahanglan nato anang mga unsa ni kanang mga culvert.
karon daghan pa kay tong tawranan nga culvert no, pero naningkamot ko makakita ta no, makakita ta na ana nga dili na ta kay ta makagastos basig makakita tag mga kana mga inibot nga culvert aron wala na dili na labad no nga mangita pagitag bag-o, bahala na lang og mga daan basta kay maayo pa na siya. Salamat daw po ma'am no, sige una ko katong culvert nga imong gipadala, daghan na ko ang salamat. Lipay kayo ang mga katawhan diri sa Puruk 21 o diri sa Puruk 25.

Bumapon, makita-kita at ano dito sa Purok 25 dito sa itong barangay San Vicente. Kaya kasi masugda na ito, no, mabuhusan na ginapon na nato ng maong basketbola ninyo din na. Kaya o kaluyan sa Ginoo, mahumana ang ato na pong himoon at kana na pong inyong stage. Kaya si Mio, nang pwedeng ingon ako nga pati ng stage ninyo, tarungon gina siya. Una na ko kay tagpasalamat nga nakabatod tag mayor susama sa atong mayor Jose Joe Relampagos.

Katong hangyo dito sa mga kalsada no nato dito ka luoy na pud kaayo no diha Japan sa part sa Puruk 25. Basi na paghuman nato og basketball kanang pagbuhos anang basketballan din na kana na po atong atubangon nga atong maayos ng kalsada diha sa Puruk 25. Kumusta dahil sa atong mga kahigalaan din na sa Puruk 25? Sila si Aparis din na sa atong Puruk leader din na sila si Fred Flor. Maying hapon sa inyong tanan. Sa atong mga youth leader din na maying hapon sa inyo. Daghang kayong salamat sa inyong kooperasyon.

kung mahuman na ito, siguro kaya kung mong pagtagalan, no, kana siguro ang purok 25, mahuman na ito na siguro pagbuhos, na siguro sa mga tulo kaadlaw o duha kaadlaw, mahuman na ito na pagbuhos na, masiminto na na. Nagikan ta, siguro din na, imatod pa sa itong mayor, kanang uban din na nga angayan, nga i-concrete ang inyong mga basketbolan ato ginang pagkabuhaton kay matud pa niya tanawa kung asay angay nato nga tarungon ang mga maong mga basketbolan ilang mga plaza. Muna sa ako nakita, akong isuggest sa atong buutan nga mayor dito na punta sa Pilgon o dito sa Purok Tris kay kanang ilahang basketbolan din aluoy kay nang sigila kong balik-balik kay nagtambak kunya patag naman yung sagbot. Muna akong i-suggest, kukubasin, mahuman ta dito sa Purok 25, dito ta sa Pilgon. Muna hinautunta, no, nga mahuman na po itong gitrabaho din na ito, no, nga, ang gitrabaho nila, nga, kalsada, kay gikongkrit ang maong kalsada, hinautunta, nga, matapos-tapos, na puro alam sa inyo, nana, dali rata makaagino, magamit na itong ilang kalsada. Sa inyong taga-puro, taga-Pilgon, no, din na sa Urban Pilgon, hulat-hulata lang sa ninyo, kay duha-duol na yun. Ang inyong gipangando din na nga masiminto tanang inyong ang basketbolan din na sa Pilgon. Dito po sa Purok 21, Purok 1, kay Gingging Kaya, no, katong ginahangyo ni Muging. Unang akong ginahangyo nga sa inyo nga untain mo nang mabutangan ng gistiking, mapabutangan ni mag-sticking sa atong Purok leader din na, no, nga aron makakita na to kung kailay idugang na to din o sa kalapad. Kaya nag-istorya na si Mayor Ana nga sige, dugangan po na kung kulang man. Kaya akong ganginan nga alanganin ang atong basketbolan, kulang kinanglan na to na nga dugangan, aron malapad-lapad ang maong basketbolan. Kaliwag lang ko, geng, ipabutangan lag-sticking, kay karon inig maagihan ako na din na ako dahil makita kung unsay ang ngayon nga pagkabuhaton, ana. Ang katupod dito sa mga Purok 11, dinigyapon sa Barangay San Vicente, katong sa Birian Baptist Church, nakumplito na mato na ito, no, ang ilahang kalsada, natarong na nato, ato na nagrabahan, kay atong hinluan ng ilang mga dalan, karunindot ng ilang dalan din na mo, ang atong mga kaigsunan din na sa mga maong relihiyon, no, sa grupo. Dako ilang pasalamat labi na sa atong mayor Jose Jure Rilampagos, atong executive secretary for Ma'am Juan Rilampagos Kapuyan, kasi Ma'am Juan magi nag-request po sa kuha na nagsulti nga ipasikaso ng kasada kay pagbisita niya dito, pag-adto niya nakita niya kung unsa kalisod ang maong dalan. Una gisultihan ko ni Ma'am Juan nga tarungon ang maong dalan. Kaloy sa Dios na humana nato dito nindot ang ilang agianan. Yang kaganihagani, gibitahan ko sa ilahang pastor na pabistahon sa ilahang maong simbahan. Yan dito ko ganiya. Muna naka-istorya mi. Kaya napagita dahi ilang atong paghahimuon dito sa sulod, no? Sa ilahang simbahan dito sa ilang ground. Kay nakapundo ang tubig. Dako-dako, good. Muna nga ako sigurong kung unaman tayo mga west sa mga maghimot ang kanal, ang mga yuta sa ikan sa itong kinotkot dito siguro nato ilabay aron pagkaabdag pilakad higayon mugahi naman to mahimo ng nindot ng ilahang atubangan sa ilahang simbahan.

Ato sa masahon kanina yung natulong iskrino, kapitin na yung daghana, mas hindi na ako ni Mapsan, no? Mahiubos na po niyong atong mga kahigalaan. Ngayon na po dili na ko ginapansin ng ilahang mga ipang, sa diri pang comments nila, no? Nga diri si Newsia Nigo. Suwat si matunpan niya diri, mayong hapon, Boss Rudy Kadayona. Yes, mayong hapon po si Imo din, no? Mayong hapon si Imo Nisya, Nisya, no? Nigo. Anak ko no siya ni Tonyo. Siya ni Tonyo Guni. Ay, mauba, anak din ni anak din sa akong amigo kay Tonyo Guni. O, kumusta na mong tanan din na regard ko si mga man. Salamat sa inyo ang pagtanaw o pag-support diri sa ito ang programa. Alvin Ibanez also is watching o yung atong amigo, no? Kumusta ka na, kuya? Kumusta ka na din na magtataon na tawala magkita? Gusto ko ta, kuya, nga magka-istorya ta, no? Ang atong amigo nga kanhin atong nagdumala sa ato ang TMU din sa atong syudad sa Panabo. May hapon si imo, kuya. Amping ka no, daghan salamat sa imong kayo.

Janet Gatason Morales. Matod pa niya, maayong hapon sa ni Dol Cap. Yes, maayong hapon si Manet. Dagakay salamat ita. Always you can it. Believe saludo ko si Ma. Dagakay salamat nito. Maayong hapon na lang si Mo din ha. Amping kanunay. Si Nisha Nigo, matod pa niya dire. Nangumusta si Papa Nimo Busodi. Oy, oh, kumusta po siya? Inasap, kumusta na lang sa iya din ha. Natunta, okay ra siya sa kanunay.

Niri Dawal is watching. Kumusta naman ka, Neil? Kumusta naman ka siguro nindot na kayo imong kahimtang din sa imong lugar, no? Musta ka di amping ka no, Niro? Dagang kayong salamat. Saludo ko niyo. Kanoon na ito ka makita sa Facebook. Dagang kayong salamat kay Niri Dawal. Rene Perez also is watching. Dagang kayong salamat sa akong parinti si Rene Perez. Dagang kayong salamat niyo. Matod pa ni Ridi Dawal, maayong hapon diha nimo. Kap. Uy, salamat ner sa kanyang salamat. Salamat sa kanunay, naadyog ka kanunay ba? Saludo ka nimo, supportive kay ka sa itong mga programa.

Bikbik standarte, no, na address bikbik standarte ang atong mga higala, no, ang igsoon sa to ang sa kumbayaw kay unsa ni kay Bibing, no. Ang hapon si mo din na Bik, salamat kay inyo mo din na matud pa ni Andre. Mayong hapon nung Rudy Kadayona. Unsa ni? Unta sa amoa nung amoang basketbolan ni kay unsa ni? Nagpundo ang tubig nung uy mo ba? Asa ba na dito sa mana dito sa kuano sa dapit sa may memorial, no, ang inyo habik. Siguro nga ako ikatambag di mo na habik, no, mag-request mo dito sa ato ang barangay kapitan din, ano, sakop pa na sa Orsenyo Bisayas na inyo nasakop o San Francisco din na nasakop ng inyo ang lugar. Murag mag-request kasi siguro dito padong dito sa atong mayor, no, kaya ron basing ma-action na kapitan na po na ako na ako ng ipaluap kung naan na mo mga request dito. Salamat kayo ni mo, Bik, standarte. Michelle Buino Kadayon, ano? Is watching. Salamat ni mo, may. Dagan kayo salamat ni mo, may. Kumusta na lang mo dihantanan? Ingulan sa imong pamilya. Amping mo ka nun, eh.

Irwin Suleman, matod pa niya recap, maayong hapon. Maayong hapon sa Di Mulo Diawen. Maayong hapon. Salamat sa kanon, Ewe, no? Sa inyong support, dali ka na to. Ariana Sidilio also is watching. Maayong hapon si Modena yan. Salamat sa kanon, Ewe.

Renelita Lapay Villarrojo or Sir Iswat Singh. May salamat na yung dagang kasalamat mo. Dugoy ni Abdi kaya nga kung ato ang grupo ba. Kani sinining no, gani ka na agresibo kaya nga dito. Muni ka na yung nagasikaso dito sa ato ang pagtrabaho na anang atong maong lugar. No, dagang kaya salamat ning sabi na sa imong husband no, nga supportin po kayo. Dagang kaya salamat sa Villarrojo family ilan ni Nining Lapay Villarrojo.

Arjun Manda Winaya, Mato Peñada Hilocol, maayong hapon. Amping shout out call from Manila. Uy, layuan naman din yung ato ang amigo, no? Toan naman din sa Manila. Amping po din, salamat po din mo. No? Ikaw din na sa Luzon, no? Amping po din na kanunay.

Irwin Suliman, matod mi na diri maayong hapon kap. Yes, maayong hapon po sa imo dinawen. Dagang kay salamat imo wen. Arian Sidilio also is watching. Salamat imo. Salamat imo da ano, dagang kay salamat. Irwin Suliman is watching, matod pa niya diri no. Maayong hapon ug amping karon ay dagang kay salamat imo.

Andre Silong, no, Dimi, ano ni? Dimitila Cubio is watching. Uy, salamat ni Malong. Nagkakay salamat. Matod pa ni Andre. Nilong Dimitila Cubio. Shoutout ka, yes, sa imong inyong tanan diyan sa mga Cubio family. Shoutout sa inyong tanan. Natunta, okay, rebo diya sa kanunay.

Sirenita la pay Bilyaro matupadan dere maayong hapon kuya. Walay kabutangan ang pagpasalamat ug kalipay sa tanang katawhan sa Purok 21 San Vicente ug sa atong Honorable Jose Jo Rilampagos ug Ma'am Joan Rilampagos sa inyong pag unsa ni sa inyong pagka maayo ug matinabangon sa tanan. Salamat po ning nagkakain salamat ning ato raman ning gitrabaho amo pa sa atong mayor ato magining obligasyon ato gining siyang pagahimuon. Ang itak pamaagi nga ayag yung magampanan ang iyahang pagkaamahan sa atong syudad sa Panabo. Nagasa usbon ako ning nagkakain salamat sa imong kooperasyon din ano. Di po may makalimot na anak. Sa inyong tanan din na ilan ni Marieta Piliedo no sa ilong ilan ni Buhawi din na sa tanan din labi na kay Luwe. Kay Luwe kung ang gintaw na siya iyang voluntary lang gin po ng iyang gitabang din ano sa pagpanaod na makagastos pa siya sa iyang paghatag og mga tubo para mamuntar lang gin ng maayo ang maong basketbolan. Nagpasalamat kong dako sa inyong mga paghiusa din na sa Purok 21. Una wala madugay gud nadali nato ang pagtrabaho diha kay nagtinabangay mong tanan din na sa Purok 21. Daghang kaayong salamat sa inyo diyan tanan. Matupad ni Bikbik Estandarte o diri sa memorial nung San Francisco ni Amoa diri nung. Oh yes, sige lang. Himuin ni na kung ingon yung paghimo lang mo request na na kay atong ipaluap dito no aron nat po nang mahimo. Alberta Galbadores also is watching oy ang lula ni sa kong apo no dito na siya sa Luzon karon. Kumusta mong tanan din na ila ni Alberta og sa mga Galbadores family din na no sa nila Bulacan no. Mayong hapon sa inyo na amping mo kanunay din na sa Luzon. Jocelyn Suligados matud pa niya diri. Cesar Ligados is watching. Maayong hapon Kap Rudy. Uy, dagang kang salamat sa akong mga best friend no. Sila ni Jocelyn ug sa iyang husband no, dagang kang salamat inyo. Kumusta na mo din na? Siguro nakabalik na mo no sa inyong pagdibot-dibot sa inyong paglingaw-lingaw sa mga kanakailaing-laing lugar diri sa atong diri sa Pilipinas o naadto pa ba ni sila sa abroad no. Dagang kang salamat po ninyo. Amping mo kanon, Ellen. Imong husband, amping mo kanon, eh.

Julie Baldapan Abrasaldo also is watching. Oy, salamat ninyo din na Joel, daghang kay salamat. Julie Baldapan Abrasaldo matod man dre, maayong hapon ka. Shout out Divina Corazon Sagittarius Merkita. Uy, sa inyong tanan din na, shout out sa inyo din na kay Divina Corazon, no? O kay Sagittarius Merkita. Salamat sa inyo, salamat.

Joy Pantonia Luso is watching o yung buutan na itong kapikas kanyaboy sa itong barangay, kapitan din niya sa barangay Santa Cruz. Bilib ko na niya sa ilah, maayog ko kayo niya sila. No, matupan din ni Joy, no, Pantonial. Oh, Santa Cruz naman sa, sa Pantonial dahil din sa may Q-Toy, no? Matupan niya din maayong hapon ka, amping sa kanunay, labi na sa lawas, ano sa ni? Labi na sa lawas, God bless you always. Salamat ni mo, Joy. Dagan kayong salamat. Champion no kay kagoy. Saludo ko ni mo, Joy. Patupan ni Julia Baldapan Abrasaldo, more power sa imo ka. Yes, dagan kayong salamat ni mo, Joy. Dagan kayong salamat ni natunta na amo kanunay sa maayong panglawas o kahimtang. Wesley Pertes ang atong iski councilor, no, dito sa itong barangay San Vicente. Matod pa niya, mayong hapon kap, shout out from Baghdad kap, salamat sa pag-atiman sa Baghdad. Salamat po kay Mayor Joe Rilampagos o kay Ma'am Juan Rilampagos. God bless kap. Yes, dagan po kayong salamat mo, Kunsyal, no, Wesley Pertes. Dagan kayong salamat mo dong, hinautunta po hatagan ka pa og maayong panglawas ug kataas nga kinabuhi aron ikaw pud na

Ato pa di dili paragusa diri no. Matud pa niya nga unya hangyo pod ko graba sa sani sa daan namo diri sa way man ni gipansin sir. Uy, mo ba? Sige lang, mapansin na gina. Ato nang kunan, di, sa giingon na ako ni mo, dili man kun na to masabay-sabay tungkol sa kadaghan sa mga naghangyo no, ang ginag-request, no? Ato nang pangitag pamaging, ato gina siyang mahimo. Matod pa ni Chichi diri, no? Hello, Kunz. Ito pa niya, maayong hapon ni mo dina. Uy, may pong hapon ni mo, Chichi. Nagang kay salamat ni mo dina.

Ricardo Gumapa, kay Swatsing. Salamat ti mo, so. Dugang kay salamat tao kay Rick, no? Salamat ti mo, Rick. Kumusta ka na diha? So, napaman siguro ka din na karun sa waterfalls. Amping mo kanunay din na. Si Ronald Sikad, Swatsing, ay salamat. Dugang kay salamat ni mo.

matod pa ni Dili Esparagosa, no? Matod pa niya dali. Hope na, ay, hope and pray na mapansin pod ko ni mo, Sir, God bless and happy Sunday. Salamat ni mo. Salamat ni mo, Del. Batang Davao is watching ang atong amigo kay Senilo Muigo, no? Kumusta ka niya, Daniel, sa inyar sa Purok 17. Ingon man ilan ni Joel, no? Ilan ni Joel Maligon, maing hapon sa inyo dina. Ilan ni Ruel Cruel. Ni Joel Cruel dina, maing hapon sa inyong tanan. Ilan ni Agnes Sulapas dina sa Purok 17. Sa mga Bagasbas family. Sa mga tanan Cruel family, ug Iroy family dina. Sa atong Iski Councilor dina. Nga itong number one Iski Councilor si Sika Mia Iroy. Ug sa mga Bagasbas, Abadjis family. Ngadto pada down to mga Alpariro family, Lucinio family ngadto sa Porkdos. Og mga Tuason family sa inyong tanan dina, no? Mayong hapon ug amping mo kanunay.

Alberta Galvadoris, matutin pa maayong gabi, Sir Rudy, amping mo diha. Uban sa akong apo, God bless always. Yes, ay kabalaka mo din na. Pinangga na ko ni atong apo, no? Pinangga na ko ni. Ay mong kabalaka, kago ginangalagaan ng atong apo. Salamat sa inyo, ha? Sa gangkain salamat. Kamudia amping mo kanunay po diha sa Luzon. Ito na yung balikan, no? Dito sa New Panda, no? Sa ato ang amigo din, no? Si kay Bro Alan Bustamante. Katong inyong gi hangyo sa ko ang katong Colbert nga number 48 nga inyong ibutang dito. Akong ginun sinyo, kung mahimo na amoy panahon, kuhaan na ninyo dito kaya napatay available na napatay upat kabuok. Kadi di ko makapasalig ang nagmadugay kay tungod sa daghan na kinahanglan sa makaunara. Napatay daghan kayo mga gikinahanglan nga mga nakalaing-lain nga sizes ato mga culvert. Naning kamon ta makakita gitan ana kay aron ato masulbad ang mga problema katong nanginahanglan nga atong mataoran ang maong mga lugar.

Kung na na ganito bro, inyo nang makuha dito ang culvert na namo na ang panahon siguro nga imo kontepebaon, imo kontawagan. Kaya aron atong paadha na po din ha ang maong mga unsa kanang ang atong bakho karon mataod na dayon kay aron dili maghulat ang ato ang bakho din na nga wala pay materialis malangan ta kay daghan kay nanginhanglan sa serbisyo sa atong bakho. Katungod sa mga sa panahon karon nga tigulan daghan kay mga daot nga mga kalsada. Kaya atong paningkamuton nga atong matabangan ang atong mayor sa pagtan-aw kung asay ang mga angayan o asay sulbaron ng mga kalsada diri sa atong syudad sa Panabo. Tata Alcomindras is watching uy ang akong amigo. Kumusta ka naman ta? Ako siguro ang nangaduguba ng akong irkunta magikinanglan ta ka. Salamat kayo ni mo ta, amping kanunay. Si Inday Manggunga no, matod pa niya diri, maayong hapon Kuya Rod. Yes, maayong hapon si Moday, daghang kay salamat day always jud gano. Unit also is watching. Salamat ni Monet. Salamat wala ni jud ko nung kabalik dito nit no. Regards na lang ko sa ilan ni Nini sa akong bayaw din ha. Sa akong mga pagumangkon, akong mga pinanggang mga pagumangkon, sa ilan ni Billie Jean, ilan ni Gaga, silang inahan kay Nini no. O kay unsa ni kay Rizyo o kay Lani Dukakis o kay Joy o sa akong mga apo din ano, amping mo kanunay din o dagang kayong salamat ninyo ang akong gihangyong sa inyo ang paningkamot mo makamubuo na mo kung saan naman ta, kita tao mawala magitan ng kalibutan nauna lang siya sa mga kubanghod si Efren nauna lang siya munang unang tayo mahimo kabubuto ng tanan sa kahitasan nadawato na to na sa unsa na sa unsa ni maayong pamaagi no atong dawaton kay iha na ginang kabubuton sa atong labaw na makagagahom matud pa diri ni Tata Alcomindras maayong hapon yes maayong hapon pod nimo si Lunit matud pa niya maayong hapon Manoy yes maayong hapon sa inyo din Anet maayong hapon salamat sa gingon na ko no amping mo kanunay din na ilabi na gidagi sa akong mga pagmangko din na nga halos di na intawon mga kadataod-taod lang kay ilang unahon na naragit intawon sa ilang amahan nga nangawala na ning kalibutan. Ay, maskin gani ako, no, so maskin gani ako din na sa inyo, Jean, ilaga sa inyo din na tanan, no. Kung pwede lang gani malikayan ako nga makita na ko ang akong manghod, makita akong picture, kaya ako mabalik na pulso kong nanghuna, kaya nabalo na mo kung saan ako kaklose ng akong manghod nga nawala na ning kalibutan. Sa kanin mo lakay na lang ko din ako gusto makakita kay aron gusto ko nga hindi na kain ako maisip kay disod o kanunay na to maisip siya no wala na magitay mahimo wala na magisya ning atong kalibutan matupan ni Inday Manggunga Kuya Rod Kuya na ako'y gi-PM ni mo yeah. Sige-sige tanaw lang na ko niya. Si Victor Emmanuel Ruben Calunya Jr. si watching. Uy! Unsa, Bing? Unsa naman to, Bing? Ima naman itong Jesse Caso ko itong yaton akong endorso na ko, Jesse mo. Pasinsa na lang yung kaming kagigapuin yung kong panagang ikaw na po. Sa imo na ko, gipahod. Sige lang, good, Bing. Pangitain na nagpamagi ka sa akin nga. Ikaw bang kay in charge na na. Agwanta lang sa Bing. Pasinsa na dyan ka. Kay Bing Calunya, no? May salamat ni mo, Beng, at may hapos si mo diya. Si Ricardo Gumapak, matod pa niya maayong hapon diya, Brad Rudy, padayon sa serbisyo nga totoo. Uy. Kuns Virginia o, kung saan eh? Canyonis Barangay Waterfalls. Salamat ni Morek, daghang kayong salamat ni mo din ha. Oga hinatunta nga ang tanan nyo nga mahimong magbalampuson ang tanan na itong mga ayong panglantaw pangunahuna diri sa atong mga ginsakupan no? Diri sa atong lugar kung asa man tanabutang.
Muna ko rin, daghang kay salamat, di mo na, sa imong pamilya din, ano, maayong hapon sa inyo, amping kanunay.

Sud ako dai no, belated happy birthday dai sa akong manghod no, nga wala naman siya ning kalibutan kun asa man siya karon. Kay Efren kadayuna, iya mong giselebrar ang iyang adlawan na tawhan kagahapon. No na mi dito ban siya mga anak, sa among mga igsoon, ug ang iya pang mga amigo na gani dito ang atong doktor ng masa, kay close kay po na sila. Atong na atong taong namatay. Si Dr. Irani Pangili na dagang salamat sa imong kuya Doc. Sa imong pagtanaw wala jud kay paglubad sa kuya Doc Irani Pangilinan. Pasensya na gid mo dito diyan wala na ko nakaadto dito sa cemeteryo, kinalangan magugod dito sa unsa ni dito sa may Purok 21 sa Baghdad kay amog yung gitapos ang maong gisiminto dito kay para makabalhin na may pagkalunes dito na pulsa lain nga purok. Nang pasensya na gid mo diyan nga wala ko nakaadto.

Condolence day sa atong mga higala no nga ni Panaw na no dinhi sa ato ang kalibutan, dinhi sa atong higala sila si Danili, Daniel M. Oxinia sa Purok 17. No? Dinali o sa Purok 17 din sa San Vicente, Panabo City. Ang cremation niya karong July 23, 2026. Katong mga kahigalaan nga wala pa masayod o mga kaparintian ni Dinalye, M. Oxinia, siya wala na nining kalibutan. Ang iyang cremation karong July 23, 2026. Condolence na lang sa inyong pamilya ni Dinalye, M. Oxinia. Condolence po sa pamilya ni Francisco Anibon doon na, no, sa Purok 21, San Vicente, Panabo City. Diyo diha sa atong mga kaigsuunan ni sila sa Iglesia ni Cristo, no, ang atong mga kaigsuunan. Sahid ko na istubo pamanggani ni kay dito mo magsigig agi-agi itaon ang truck na mo dito kay nagbuhos lagi ng siminto dito sa plaza. Nga mo nang ang tent dito, ang mo naging taon, dayungan, ibalik na po. Kaya di man buwa may lain ang gianan ng atong truck. No, pasinsya na lang gitsmon siya. No, nga, usahay, naistorbo na mo ang maong tent kaya naamagod sa kalsada na butang. Yung maong po tayo lain ang gianan, no? Pasinsya na lang mo. Uga, usbo na ko sa pamilya ni Francisco Aniban. Yan sa Purok 21, San Vicente, Panabo City. Kundulin sa inyo, ha, di lang dyan. Ang lubong niya karong July 20 ugma ni, no, ang lubong ani 2026 sa Eternal Garden.

Andre Simon and Bingo is watching. Salamat ni Momon. Dagang kay salamat po sa kanunay ni mong pag-support sa tuang programa. Abilina Gutierrez Lungay also is watching. Ang akong classmate ng ulay paglubad, no? Ang akong kinakuhaan sa unang papil, no? Si Biling Gutierrez. Kumusta ka na, daling? Kumusta ka na din sa imuhang panimalay? Hinaton, daling, anak ka kanunay sa maayong panglawas. God bless you, Leng.

Salamat kay pod no sa ilaha diha ni Junior Palugod no din sa Purok 25 kay sila pod usahay gyud nagasikaso sa atong mga operator din og driver ingon man kay Purok leader Fred Flor no. Salamat po kay nimo pro chairman sa imo pong kamaayo din sa Purok 25 Barangay San Vicente.

So, manang-manang kong mga kabana, no? Sa labi na sa itong mga grupo sa Agilaing, lani Kuya... Kung saan yung Kuya Rilara, maing hapon sa inyo niya. Kuya, kato na ibang problema dito, Kuya, katong kalsada dito sa imuhang lugar yan sa Purok 24. Kumahin mo, Kuya, ako hangyo, o mahangyo ko nimo nga unta matanggal sa itong tanggalon itong naimurag payag-payag dito o katong mga sinako nga naaskilid. Kaya di man makagi among truck. Masabod man. Ako nang giyadto atong isang adlaw, nakita dito na nga maunay problema dito. Maglisod ta og agi. Muna ang hangyoon ang kumodiha nga unta matanggal ng maong mga payag-payag din na. Kaya aton magrabahan dito paingon sa sulod. Tingnan ko, Kuya, kung wala na gaya na, Kuya, tawagin ko, i-message ko, kaya aron ato na po ng maasikaso nga maong kalsada.

Usbunan ko no, mahangyo na punta sa ato ang mga unsa ni? Sa ato ang mga kumpanya sa anang mga internet o wifi kay sa gingon na ko sa una pa nga kanang mga wire nila nga naa sa ubos no, naa ba sa mga magian ra bagyo og mga sakyanan. Palihog itawon ko ipatarong na sa inyo ang mga kontraktor kay malisod makadisgrasya na mabitik ang mga liog na sa mga motor. Unyag na po tayo mo o pwede atong dito mi sa Baghdad, mauagi ang ato ang mga truck, dili mi kaagi kay sus mga putol ginang inyong mga wire ang pertindaghana. Una palihog lang tayo, pakisupervise lang sa inyo ang mga tagian, ano, isupervise ang inyo ang mga kontraktor nga ipatarong intawon ang pagtaon ng maong mga wire. Palihog lang, hangyo lang tayo sa inyo ha. Amatod pa si atong amigo, si Rilara, no? Matod pa niya, okay, kuya, okay. Salamat kay kuya. Kagyanto na ko, ito siyang adlaw, sige, ingunan ako sa imo, no? Maglisod ko bingkaagi. Muna di na ko mahimo to. Salamat, kuya, salamat. Ang atong buutan nga pulis, no? Si Ray, Kuya Ray Lara, ang kauban na to sa Agila. Sila din ni Kuya GP, dahil din na, no? Maingapon sa inyong Kuya GP. Kumusta naman din ang tanan? Sila ni Kuya Roger Quintana, no? Maingapon sa inyo na Kuya Roger. Sila ni Kuya Duming Cubillo. Maingapon sa inyo din na isa pa man ang uban na adiha, no? Sila si Kuya Titing Sumoso di ay. Maingapon si mo din na Kuya Titing Sumoso. Kuya si Irselito Sumoso also. Maingapon si mo din na Kuya Irselito. Kay ilan ni Kuya Glenn si Paris din, no? Maing hapon sa imo din na, Kuya.

Matod pa ni Kuya Rilara, no? Thank you. Thanks, Kuya. Eh, salamat po kay Kuya. Abli na kuchiris lungay. Matod pa rin maayong gabi ni Morod. Congrats ni mo. Servisyong totoo ang imong trabaho. Salamat, Leng. Dagakay salamat sa inyong pag-appreciate sa itong mga effort, no? Dagakay salamat sa inyong tanan. Kalipay na ko nga ma-appreciate ang atong mga effort. Dagakay salamat ninyo. Bernard Gisulgon also is watching. Matupan ni Bernard, no? Gisulgon. Salamat po, sir. Yes, salamat po ni mo, Bernard. Dagakay salamat ni mo, Bernard Gisulgon. Matod pa sa atong kauban nga atong barangay coordinator, no, si Tata Alcumindras din sa barangay Grido. Sunod simana request pod kog bako. Pare ko, oy. Okay, shoot, basta ikaw ta, basta ikaw. Basta para sa kayuhan sa atong mga tagsa-tagsa ka barangay kundi intan habutang, no. Ato nang paningkamuton. Salamat kay Tata Alcumindras.

Ato balikan na itong Purok 21, no? Ako nang gi-istorya ng atong mayor ana, si Mayor Jory Lampagos, no? Partian ng inyong Purok, ang iyang giingon sako, papicturan daw na niya. Aron makita niya, kaya gusto na ako matarong na, kaya hapit na yung taon matumban ang maong Purok. Luoy kayo. Sige lang, kaya masipera rong pila kaadlaw, kaya naman sa kauluhan ng atong mayor, no? Na sila importanteng giato, ano? Uban sila ni atong Kuya Alan Alsar Sarabia, o kay Kuya Kunsyal Umar Ranain, no? Na sila siguro sa kauluhan, siguro ba sin, o karun, o ugma ba sila? Muli din niya. Ato nang ihatag siya rama. Unsa ang makadesisyon siya kung unsa ang ngayon atong pagkabuhaton. Sabagay gamay na lang man to, kaya nga to na lang manghimuon ato, ang mga haligi na laman ato, kay ang atong flooring marugnaan na may mga materialis dito ang atong gipang andam, no? Kaya gusto na ito nga matarong po ito to, kay luoy kayo ang ilahang kanang Purok, no? Ang ilang Purok, Purok center nila, ilang gihimo. Una ito pong pabunuhan kay mapunduhan gidong tubig dito. Ingon man dito sa Purok 25, maugihapo na ang gingon sa itong mayor nga atin ang inyong stage, tarungo na kay aron ma dili na mag dili na ingon ana ang itsura nga masigig tulo kung magulan mo nang ingon kung magulan mudaghan ang inyohang stage kay magtulo naman mura na to ng pangitag pamaaging masulbad na to na. Ang atong oras, alas 6:09, hatod ka nato sa atong Executive Secretary for Ma'am Juan Rilampagos Capuyan. Murag katong kaning dito kini si Francisco Anibano, kaning nasa Purok 21, San Vicente, Panabo. Ang iyang kanang ilubong sa ugba pohon, siguro muanha karon din na ang atong bisita din na sa inyo karon din ang atong Executive Secretary for uban sa atong mga kaubanan nga sila si Consular Eslita Singapat ug ang inyong atong Senior Citizen President Marie Ruth Ortigosa ug ang atong IPMAR si William Bansali ug atong amigo nga si Junar Palugod, no? Mga bisita siguro sila diha, no? Diha karon siguro boy kay ko kay balong na ana siguro sila diha karon. Sige lang, basta mo na akong na nibalaan nga marag mo bisita diha karon sila sa inyo. Huwag ka ni si Dinali o Oksinya. Kanina ato pong atong kaubang atong kengsuna nga nipanaw na po dito sa Purok 17. Si Dinali Oksinya. Wala po siguro sila karon din na si Ma'am Jo. Ma'am Jo, anong atong Executive Secretary for dina sa inyohang panimalay sa pamilya ni Dinali M. Oksinya. Sa ito din is kay chairman din, no? Si John Mark Mirabilis, may gabi si imo din na chairman. Musta ka na sa itong mga iski councilor sa inyohang tanan, amping mo kanunay. Ang kilita sa Moras is watching also. Salamat ninyo din na. Salamat mo ulit. No, dagang salamat. Kumusta na lang mo? Shoutout na lang sa inyo ang tanan, ang Hilita Samoras.

dito dahil sa barangay ninyo, no, kumusta na din na diha may katong imuhang ihangyo sa ato nga pag-arumataod tong culvert, no, dito sa may puro kalabasa mangkato katong number 48 na itong ipadala diha nga culvert. Hinaoton ta nga nakumplito na to siya may kun unsa manggaling ang sistema dito kung napamantay ngayon pag pagabuhaton. May balaan lang ta kay ato na pong i-request dito sa ato ang GSO. Kay nga tong GSO, maayo kay na sila. Basta maayo lang po ta. Dili lang po nato sila. Sige, unsa na? Dali-dalion ba? Murag, diha-diha dayon. May nga na nga malain pa ta, no? Ayaw. Ano, kay, dili po dalim ang ilahang kahimtang din na sa GSO. Daghan po kayo intang sila. Asikaso din na. Kay tugod sa kadaghan sa atong barangay din sa atong syudad sa Panabo, nang pipila lang ato mga ekwipo ato silang untang sabdo, no? Dagan salamat sa inyo ang tanan. Ato pa ni Tata Alcumindras, shout out po ko sa akong mga kauban nga mga koordinator nga kugihan kaayo. Mangitag patay. Mangitag patay, bro. Maong dako kaayong pasalamat kay maservisyuhan yud ang mga namatyan. Yes, tama juga, tama juga. Kaya ang atong executive secretary for Machine Paintown to sa Suok, to sa Bukid, iahagid ang bisitahon aron matagaan po ng mga ginagbayang assistance, no? Unang salamat kayo si Mamam Chuan Rilampagos Kapuyan. Kaya murang halos wala ko inibalaan nga na ay mga namatyan nga wala gibisita sa ito ang Executive Secretary for Ma'am Joanne Rilampagos Kapuyan. Yagi ng ginaadtoan.

Ang ato lang ganyan sa inyo, bahangyo na punta ng ganyan ni Ma'am Jo, ano nga unta nga atong mga tint, no? Katong ato ang gisgutan sa una ngay gayon nga kinanglan makapahimo ng putag, kapahimo tag tint, kay problemado kita ng tint, Ma'am. Mogi na ilisod kayo. E diri lang sa mga barangay San Vicente, kaning tint nga diri sa kuha, no? Kaning tint na ako diri. Marag di na gidintan halos makauli yung balay. Kaya mo pa ganit na lubong itong sa naghamit na ano po'y naghulat. Muna pati ang mga bangko na ito, Ma'am, nagkahilis na. Kaya ang na dito na po na ano po'y nadaot, kinabali ang to, lawata kay balokong na usag itoyo magwala. No? Pero kinsa man siguro mo toyo o pagbali na na. Muna mo ganit importante, Ma'am, katong ato pa nag-iskutan, ang hinautunta, Ma'am, mahitabo na gito nga magdugang itaghimo og tent. Kaya ron makaservisyo gitag turong kay mo na isang problema pag naay mahitabuan. Tent, lamisa, bangko og dispenser, mao gid maguban gina kanunay nga giranglan sa atong mga katawhan.

Matod pa ni Inday Mangunga. Kuya, pakibasa ko ha. Yes, o sige, o niya, pagkahuman sa kong programa, ako nang pagbabasaon. Buday na ako no, sa mga taga Hong Kong, may nga gabi sa inyo din na, apaman siguro mo diha, katapok-tapok, amping mo kanunay din na, paglingaw-lingaw lang mo. Natunta nga, makalimta ninyo sa kadali, no, masisa pipila lang ka, kung saan pila-pila ka guto sa panahon nga inyo malimtan ang uban pa ninyo ang ginahuna-huna ng mga problema sa mga tagsa-tagsa ninyo ka mga pamilya. Kapigidit lang ni Pai, no, maing hapon si Mudinahan. Ingon man kay Ilani Ulib, no? Ilani Ulib kay Miss Secure. So, ban pa niyong mga kaabanan din sa din na sa Hong Kong. Magsinabtanay, good mo kanunay, kakamuragin.

Power Dam Pro Bio Capsule. Alang sa mga nyambing balatian, tumang sa Power Dam Pro Bio Capsule kung ang kuna ang kahumpayan sa dugay mo nang iangkos na balatian. Power Dam Pro Bio Capsule, buhatang kalagsik sa imong panglawas.

Power Dam Pro Bio Capsule, alak sa mga nihambing balatian. Tumak sa Power Dam Pro Bio Capsule ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. Power Dam Pro Bio Capsule, buhatag kalagsik sa imong panglawas. Power Dam Pro Bio Capsule.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: iCare Gold Capsule.
1: Ako si Arman, 40 anyos na akong edad. Nikalit radyo og hanap akong pananaw.
2: Taot-taot gina akong sige gamit sa akong antsuhos.
1: Unya, nakadungoguan ng iCare Gold.
2: Lutein lagi daw.
1: Unya, aduna pa'y bilberry extract.
2: Og nindot daw kini sa mata.
1: Sa walay paglangan, ako dayong gisulayan.
2: Og tinood, maayo gayod.
1: Kaayo.
2: Sulod sa usa ka semana.
1: Hinay-hina dayong tinaw akong panglantaw.
2: Karon, bisag dili na kumugamit sa akong antipara,
1: makabasa na gayod ko.
2: Salamat kayo sa iCare Gold.
3: Terramax Capsule.
4: O si GR Villanueva nagpuyo sa Alabil, Sarangani Province, 34 anyos.
5: Sir, katong wala pa ka nakainom sa Terramax Capsule, unsa may gibati nimo?

0: nakatagdon. Di
1: natagdi, nakita ka kaon gani kay di naman puta batuan.
0: Yes, sir, asa maka nakadungog kining sa Teramax capsule?
1: Ang akong asawa mismo ang naghatag sa kuag. Ako nagpamatuod jud ko nga ang Teramax capsule epektibo gyud. So ayon ninyo kay ako mismo nakapamatuod ko nga epektibo gyud ang Teramax capsule.
2: Sa panahon karon ti man eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.